le ka 5 hora xi tlhetheka la 20 minutes xi tile ni nongonoko kunene vulavulaka hi ta mafambela mitlangu ya ku tiyisa miri lawa ma endlekaka hi xiyimo xa matiko hinkwawo ya misava hi mahawaku loko ma fambile hi tindlela kasi mahawaku loko nongonoko wu fambile hi tindlela tinene nkarhi lowu hi ta va hi ku fikisela nongonoko wa ta vurimi.

0: Kwanza kwa radio Mozambique kulo sano kuku oyezela eka nokoro kulo utisa ku Johnson be mabulu melano ni benzola ta vurimi etwa ka kona shwenza kulo gasa le shitumirwa ke itin dambe kulo nkari ku kuma kana kupfushitiwa a benzo la ta vurimi nyamuntu yekumeka lana shimbutsu melano ni kuba itava ibula ni varimi va botla daka itwa leswa ku va kempela a vurimi fambe ndlela ya kona losela unkabula radio Mozambique niku uvula vito
1: Kan mambo kensile mina avito mina Christina Moisés dos Santos taurimu ayo hloke ngopfu yo hloka mashamba hini muchumu ya yinyingi mayelano ni muti banana mayelano ni masalada ka hani muchumu ya yinyingi lo mashamba ni swa swikepu hi famba ya bilena hi tirimelile mavele ya hina A hinkwaswo swo hohlokile ya fostela mara yo fostela yo vana xa hina laha ya ha ri tirhi conformi lomu maxamba ku nga pfuleka hi tirhi conformi yo tirheka ku fostela purke u ta ku yini maxa a hi hohloke ngopfu swinene hi ntamu hi leswi hi rungulelaka Radio Mozambique hi swona
0: i swini leswi u luzeke ka timbewu ta wena
1: ka timbewu ta mina ni luze ambewu ya salada ni luze ambewu ya makofu Repodlo tinyala ni pipinu hinkwaswo na byala leswi ringanaka mashamba ntlhani luza ti banana ta mina tatukulu ta ku a ti tswalile ni famba ni ya luza mavele bileni
0: kambe i mpimo muna u byali wona wa tibanana vulavulaka se i michenge ni mpimo wa masalada mapipinu ni hinkwaswo leswi a wu byalile mpimo wa kona u rimile
1: A mpimo wa kona ni nga rimile ni nge hlayi hi ku tala ka swona hikuva ni nge swi tivi manjhani ni naswo hi mvhamu wa ku tibanana fa xikonta ti suka lana hanteleka mangelo wa vona papa a hi le tibanana ta mina letiyana masimu ya mina i treasure wa masimu hinkwawo ni luzile muchumu la maxamba a ni vali bileni la maxamba maxamba ni a bileni ni luzile mei gitari
0: A u byale yini bileni?
1: Bileni a ni byale timbaweni, ni byala tin'hwembe, ta makwembe, ni byala mavele leswi ni nga ha byalile bileni.
0: Alana hi kumaka wu kona se mapfuxeta vurimi se sungunile ku va mu byaleta ha vona kona ku na matsavu lakwa ya masiku na ku mila. Handle ka matsavu i swini swin'wana leswi u ta ku na wu swi byala ku ta pfuxeta bindzu ra wena.
1: Na byala fejawu, na byala tingolokotso hale bileni. Leswi ni byalaka swona byala mandhandi
0: kambe se ni hi nga kona ke
1: se ni maxamba hi nga kona hi sukela ka kovhi hi nghena ka salada hi nghena ka pipinu hi nghena ka sinora hi nghena ka swin'wana a na ha swi tivi ngopfu mani a na ha swi tivi ngopfu hi famba hi ya nghena ku ka tibanana nghena mazambani na wona ya semeyara hi byala timbewu ta ku tala ta xilungu hi ntalo wa tona ya byalabyala
0: kambe timbewu leti u ti byalaka u ti byalela ku va u ta va u dlisa ndyangu kumbe ku na bindzu leri landzaka hikwalaho ka ta vurimi
1: a timbewu leti ni ti byalaka ni ti byalela ku ni ta pfuna ndyangu wa mina ni xavisa ni pfuna vatsongwana xikolweni ni xavisa ni pfuna ku vona ku laha ni na thayela yindlo yi hohlokile ni lunghisa hi leswi ni pfunaka hi swona ndyangwini wa mina
0: u rime u lwexe kumbe ku ni lava u tirhisanaka na vona
1: ni tirhisana ni vanhu lava ni tirhisanaka na vona mayelana ku laha maxamba tinga hi tirhisana ni vanhu hi ku phamisele hi basisa misele hi ku yini pira hi ta za hi kuma mati tirha ni vanhu
0: mayelano ni timbewu u tikuma kolomo ximbutsu ku tikuma kwini
1: a mayelano ni timbewu ni tikuma kwala agricultura la ximbutsu laha u gamakana ni banku kumbe kwalikeri munhu vo lava ku famba va xavisa
0: ta vevuka ku tikuma kulo nkarhi
1: tavevuka ku tikuma i mali a yi kona
0: mayelana ni swigotso leswi u taka na swi landza ku na leswi swi ku chotelaka ku va swi pfunisela a wu vuregi la ku vevukela
1: a wu vuregi u lavevuka purike mati na wo kwala kusuhani
0: a swibye swi lava mamotobomba
1: nada swi lava mamabotobomba yo kha kwala miselweni hi basisaka kona hi ticheletelela hi zi hi lava mamotobomba
0: mayelano ni leswi a mi swi navela ku pfa kota murimi swi ta swi ta pfunisela ngopfungopfu eka vurimi la wena
1: mamotobomba ya malava hi mapfumala maxiloko hi makuma hi nga pfuniseliwa hi wona purike ni ko ku kha hi bakidi swa karhata u famba distance
0: kambe ke loko u bindzula magamu ka kona i ku ya xavisa i ku yini
1: Hiku ni xavisa ndzi kodlhela swa ku fana ni tinyala swi vekakaka ni veka ni dya le ndyangwini wa mina mavele no veka tshaleni ni dla ni xavisa
0: A mavele u ma byale ko beleni na wona?
1: mavele ni mabyale bileni a ni nga byalanga maxamba a hi byali lomu maxamba hi byala bileni lomu a hi byali hi mhaka tihomu maxiya swi navela ku hi nga byala nkama lowu hi ri kodlheraku timbewu ti hela ya swi navela ku hi nga byala mara hi swifuyo a hi kumi ku byala loko swifuyo swa onhetela
0: Kambe loko mukhulumani van'winyi wa swifuyo va lini?
1: A vinyi va swifuyo wa pfumela munhu a ku i deposit ku ku hi swi nghenile wo fostela mu tlhela munyenyana ka nkarhi wolowo khulumaka na yena
0: I swineswi a wu navela ku byela lava va hi yingisaka i nga varimi kuloni kumbe van'wani va chavaku va va landza a bindzu ra ta vurimi mayelana ni lisima u nga va tsatsiya njhani?
1: A ni va tsatsiya leswaku a hi hlangananeni hinkwenu hi nghena vurimini hi rima hi ta pfuneka ruka swi sizi ku va munhu a tshama kaya a nga rimi loko xa ha vona makwenu u mu jelasela va ta va tata hi yivela lomu maxamba va hi onhetelela timbewu ta hina purke va hi vona ni ku hi tirha maxi vona a va lava ku tirha a ni ta wu leyi va hi yivelaku ha ya ha va tivi swa ku va mani
0: a ni tamu wa ku mi tirha mu na wona mu ta va mi pfuxeta vurimi hinkhinki
1: a ni tamu wa ku va hi tirha hi nawo hi nawo hi ntamu ya pfuxeta vurimi hinkhinki purke hi nawo hi swi tolovelile hi hanyisa swa sweswo swa vurimi
0: kambe mayelano ni mavrito navela ku masiya ka nga vutisanga wena
1: ha mina ni hetile ni na marito ya ku tala ni fanekele ku bala lexi ni nga vutisiwa xona lexi ni kala ku ni nga xitivi ni nge xi gwenti
0: hi swona kensile wu ri dzekiwa radio Mozambique sima makeni mabulu kusukela lana ximbutsu lana hi ta ku na hi bula ni varimbi ka nongoloko lowu i nga wa vurimi i na murimi mun'wana u nga vula vito ni ku va u vula leswaku va bindzu la ta vurimi leri u ri landzaka hi lela kona swi endlisa ku yini
2: pronto kan mambo hi ka ta vurimi na khensa ni ni ku hlohlotela ngopfu hambileswi nga ve hi ni vusweti la tindhambi hi ku kandzakanya ni hlohlotela varimi kuloni niku a hene ni phambene ku rima mina vito nda tlhaniphinda kubala ni Joaquim Moisés do Sancho ni murimi wala zona ya Bardon dad andaw ni tantantata hlotlhotlhela a urimi leswaku a hene ni phambene ku rima inga hlehleni ndzako a hi lweneni ka uswetilele nga ka lona hi ta kota ku idla uswete andaw pronch ni pfuna vanghana van'wanyana lava ka vangese u satimbewu nukava iphambene hiku vachocha timbeu khani mama
0: atimbeu leti wona tshocha kwa vona lana kuna leti seti ko ngito mila kuna lana wa veke ke magwanye asini wo lungisela ita yini
2: pronto alani faka timbeu hiku hamba nambana ya faka masalada tinyala mari over lexi nga xa xaurimi xa xaurimi ya byala hinkwaswo
0: kambe leswi u lavaka ku byala ke nyamuntlha swi ndzi lavaka ku swi chochela
2: pronto alani tantanta ta vivhera vivhera ya makhofu nyamuntlha nkarhi lowu ni le ka ku ni ma vivhera ya makhofu
0: a mavhera lawo gama u xavisa wo byaleta swi ma endlisa ku yini
2: ya tluletana lani ni le ka ku chochela ugwala se maxi loko a fika munghana rila lowu a rilaka hi vhivheri na yena a vuka nkarhi wolowo pura ku hi ta kota ku hi ya phambeni tenge hi tlulelisana khani mama
0: kambe ankama luyana inga ngena dambe ku kumile na u chicheleten be u swi ma mayisele kwini
2: hey swi ma yaka enta swi ma yekile leswi eve kebra entamu lalikulu swi ni kume vhela ni ni timbewu a ni ni ndhawu ya bananali ndhawu hinkwayo la li bananali le hi fika hi ba primera via ni ta ni ta stata futhi segunda via hi tlhaya maha ku fane ni ba ndhawu leyi se yi bala ku yi tirhisela via na ni tlha ni sangulisa ku a ku pfuka
0: swigotso a swi luzekanga kumbe mali na swona leswi na wu na no swi tirhisa
2: ya pronto swin'wanyani swi hi lahlekelile a ya ha swi kotanga ku hi ta swi khipa maxikuna leswi hi nga swi kumakumakumanyana
0: tona timbewu ta veveka ku u tikuma ku vota chochela
2: ya leswo hi leswi swi ta ka swi karhata hi damu hambewu ya karhatisa ya vevuka ku fana na loko u tamelilo ni mali kokwalaho maxipronto loko ku nga ni mali hi ko ku tshama ni xiviti leswaku kapa maxi loko a no kuma mbewu ni kuma mbewu se a swi vevukanga hi mhaka leyo
0: marito lawa na va la kuma siya lava botladaka mbeyi lava tshamaku kaya va byala mahala va ku ha se ni masin'wini swi kwini mayelana ni ku va va ta kuma ntamu va wu tlhelela masin'wini va botladaka i swi leswi va nyikaku ntamu hi swona tani marito
2: pronto mina na va nyika ntamu ka ka taurimi a urimbi tsinyala nhlovuko ni vanyika ntamu leswaku a hi yehleni mukoveni hi cuka tindhawu leti ti balaka leswaku hi nga ku se ti nga ve ti khwemati hi zamazama ku hlongorisela hi ta ku yini maxaka swa xikwembu loko a ni munhu a hi ta nyimisana na ye maxi leyi hi mhaka ya ku ya humelela hi na ku sola loko timpfula tina hi ntamu toti ma hisa xileswo maxi ni siya a ku tiyisisa ka varimi leswaku a va tiyi hi tlhelela nkoveni botlozele hi sangula tindhawu to ti ti humaka a hi sangulisi so hambileswo toti mbewu ta koo ta hlupha maxi hi ko ku vhela munhu a boha mbilu kani mambo
0: ku ni swin'wana navela ku swi vula ka hi nga vutisanga
2: bronch leswo mayelana a nga ve ku wa ha lava ku lava ku tivativa swin'wanyana hi ku hi vutisana hi ya phambeni maxi ni tshembe nga ku ni khulume ni fika lano lexi ni nga ni hlohlotela ka xo ku hi ya phambeni ni urimi hi nga hlehli hi ya ndzhaku kani mambo
0: ku ri tsekiwa ra dzimisabi khigimente ta kola mabulo lawa hi taka na wona nyamuntlha mayelana ni bindzu la ta vurimi ximbutsu hi tiwaka kona leswaku va ximbutsu i xin'we ka swifundza swi lombaku xifundzankulu Gaza swi dumeriweke hi ndhambi lana varimi va kamba ku va va tlhelele ndzhaku eka bindzu le la ta vurimi o va ku va ku lowu nkarhi kutana ku loko va mintamu ngopfungopfu ndhawu leyi kumeka ku na yi ri ka yona ku gamakana ka seni doropa la ximbutsu hi lana ku taku se na ku sungula a bindzu la ta vurimi ku ta pfuxeta a vurimi nambe hikuva ku ta lwisiwa ku va ku dlayiwa a xikarhato lexi xa ndlala yi amukela ku salisiwa a Rostino Botela loyi a bindzulaka no kombisa lono.

nkarimoyingisa twa ku va hi ku fikisela mahungu ya emiso provincial ya Gaza. Hubyana yi hanyela ka ku lamulela timhangu xifundzankulu Gaza nga NGD ku sukela n'weti yi taka ya julu yi ta fambisa mintirho ya ku va ku hunguliwa swikarhatsi swi nga vangiwaka hi matshamela ya El Nino lawa ma nga tshukaka ma va nga xihala ku fambeni ka tin'weti ti taka yotela va ni ku ti xihala na vamungu ka hubyana a swingeta swifundza swa ka Masingi by Mabalani ximbutsu swa nga lomu hala hi nkarhi wa ku lepfula na swilixitano hi lomu ku nga ta fambisiwa mintirho ya ku va vanhu entshimantshima. Bonifa hlamuxela swa ku vatshami va miganga leyi yi nga kama ya

0: a xi ma inga mavabyi lawa hi ma thyaka ku xifuva hi xintu.
1: Purisi vanhu va ngiva ku minini asma hi ku nkama ni nghene mutsongo ni yo vakwa mas a hi ku munhu wo tswaliwa ni asma i leswi ya kokaka ka moya po swi el mapuwere ni ta munhu loyi po dave ni allergia se leswi gama swi fika se ni ya ka maphapha yena swi sungula ku infectional ni ta hi swo swi nyika ka mavagwe lawa nakona u bronchitis tenki hi kota ku hi landzelela tratamento loko hi li kaya ku kota ku phuza makinina tenku ku gabeng protatia mapra makina matira ka nzimba we
0: hakunene hakunene ni vulavule hi ku loko hi fika xipiritana hi fanele ku nghenisiwa ka xikambelo ka ku siku ta tiveka swa ku i bronchiti lika tshamela munhu a xikambelo xa bronchiti xi vitaniwa ku mixini xi endliwa hi yini
1: a hi ku ku na muchini wa ku kambela exactament bronchiti hina leswi hi vitanaka hi major auxiliary diagnostic ala ku sungula eki po di susa ngati pre ta kota ku vona swa ku ka nzimba we ku na leswi hi vitanaka hi misonchwa hi ngo tirha swa loko a misonchwa leyi ka mzimba we yo tirha ntamu u ta vona swa ku numero yo yengetela ntamu hi susa ngati hi vona ka xikambelo xi vitanaka hemograma pre ta vona swa ku misonchwa leyi i normal kombe yengeteli a xin'wana xi ngo to hi pfuna i rayuxixi hi xikambelo xi susa ka mfoto ya maphapha ya hina pre ta kota ku ma vona a ku vona makina ya specific ku bala ka swa ku lexi bronchiti hi vona ka leswi munhu loyi a swi twaka hi ma swikambele swa hemograma swa rayuxixi pra ta kota ku reforce ra diagnostic le la bronchiti nakona loko munhu a fika xibelele ni tirhisa stethoscope pra ta kota ku vona swa ku munhu loyi loko a koka moya o karateka o twa ku vava ka maphapha yelo ku nghena moya swi normal hi ku ku na masonja lawa hi ma vitanaka swa ku masonja ya normal ya munhu wo ka a nga vakwi ni masonja ya munhu loyi a vakwaka
0: kani mama kutani loko ku khomiwa leswaku i bronchiti ku va ku patsiwa vutivi bya dokodela swi nga hi leswi nga dokodela liyana a nga laha ku ntirhweni se byi patsiwa ni swikambelo leswi hinkwaswo mi nga swi vula ku ti byeka leswaku i bronchiti hi tihi tindlela leti leletiwaka munhu loyi ku va a hanyisa xiswona kala a huma ka vuvabyi lebyi
1: a ndlela yin'wana ya principal i ku amba tivhikela xa hi ku hi nge ba leswaku ku na munhu wa ku vakwa pado tshama ku ri na yena ma loko ku ri na yena tivhikeli tolovela ku u dloka maxikara u muleleta ku na yena a ma ha tratamento pura a nga tluleli vanhu van'wanyana loko na mavagu ya ku pona nhambu yi ri xifiriya doko mungri pi tolovela ku u ma tratamento ka masiku hinkwayo ku vanhu va ni leswi swa ku loko a famba xibedhlele a fika leletiwa makina nyamuntlha se dose jus o yana intown ye a nga hetisi tratamento
0: hi ku ta swa ku muzimba se wa nyungumela se wa chukwala wa tlhangana
1: hinko xitsongwatsongwana xo ku funda xifundza swa ku makina lawa we se u ma tsemerisi intown xo famba xa tiyisa intown se loko u phuza makina lawa ya a ma ha tirhi ku laveka makina man'wanyani
0: ya ku tika ku tlula lawa
1: ya ku tika
0: hakunene hi mayelana ni bronchiti dokodela a hi lava ku tiva rito lo karhi mhana lona la xileleto ka vanhu ku tivhikela ku tivekisa hambi ni ku hlayisa ni rito lo karhi ka ngopfungopfu ka lavatsongo vantshwa va rhandzaka ku famba vusiku va tlanga.

0: U tshama ka ndhawu ya ku ko nghena moya.
1: leswaku marhi ni moya wa wena wu nga tluleli lavo tala lomu xapeni.
0: Nakona ni ku podo u nga vakwe, maxipodo ku na loyi a vakwaka, ndhawu na wena wo ti vhikela.
1: Kari mambo, mayelana ni bronkiti, dyondzo hi Xitsongo, mukiselo wa ku tshembeka ka dokodela Liliana Mundi. Kutani ke mutirho ta vudawa hi endzeleke laha xitichini ka siku ta bula ni ku hi nyika dyondzo yitsongo ku u ta tiva letitsongo ni ku ti vhikela. Nyamuntlha nongonoko wa ta vudawa wu ta yima laha.
2: Ku fana na hina muyingiseri, na wena hi rindzela ku va u dyondzixe wo karhi mayelano ni vuvabyi lebyi bya ku vangiwa nga va ya ku cinca ka nkarhi, xirhami kumbe mumu. Nyamuntlha swa ringana. Amarabuduya a khavutelele marito ni mpfumawulo, marito ni xarhangeli bulu. Ile kuja kuyengeta hajajao.

Waimbankuku washilepu kuvula Alji Ismaeli aku waimbankuku washilepu avana laka ya kunene vakuma kudla shakudla avana laka ya vahlamba avana laka ya vabas kasi wena u tshamelaka ku hleka u ta hleka u ta karhala hina loko rixa a nkuku wu yimba ku vise hi laha ndleleni a vula tiyisi le muyingiseti wa ku rhandzeka nkuku wu yimba hi laha ndleleni a xijumba xi le enhlokweni van'wani nguvu va boha hi ndlela van'wani n'wana va beleka hi ndlela kambe lexi lavekaka ku va kunene a ndyangu wu va ni ku tshamiseka a ndyangu wu va ni matshamela manene hi tsakela ngopfu swinene muyingiseti wa ku rhandzeka loko a kunene a maendlela mali lawa ya ku va un'wana na un'wana loko ri xile a zama leswaku a ndyangu wakwe kunene a wu ve wu humelela a ndyangu wakwe a wu kumi xa ku khoveta a vana a va kumi a ku hlamba va va va basa nkarhi lowu kunene muyingiseti le ka 8:50 i nkarhi lowu ni tshembaka leswaku vunyingi bya vana kumbe bya vatshami bya vamamani va karhi va lulamisela xa ku karhi leswaku vana va ta kota ku fihlula leswaku vana kunene va ta kota ku hlamba va basa swa laveka ku va vana loko va laha ndyangwini kunene hi nga yimeli ku va va suka hi nga yimeli ku va hi ku va ya xikolweni hi kona va ta hlambaka a hi va dyondziseni leswaku ka ha ri mixo vana swi fanele ku va va hlamba va basa loko ri a nga xa va khoma swa ku khomakhoma laha ndyangwini va endla leswi va endlani leswiyana hikusa swi na tshima ku va na vona va dyondzisa mintirho lava va nghenaka nhlikana hi va dyondziseni leswaku va fambe exikolweni na va basisi mutini va basisi lava etlelaka kona va basisani timpahla ta vona nakona i nkarhi wa ku vonela leswaku kasi timpahla ta vana a swipani swa vona swa dyondzo swi le ka matshamelo avani ku heleni ka vhiki van'wani va nga tshuka va nga kumanga nkarhi wa ku hlantswa wa ku basisa swi na tshima ku va hina va veleki hi vonelela leswaku va tshamisi kwini kasi ku va swi nga hi cheli tingana.

tlanga ni pfuneti kaya ku tirha. Ina, ni pfuneti kaya ku tirha. Swa laveka ku hi tirha kaya, a ku le ku hi tlanga ntse hi ku leto. I timfanelo ta hina ku kota vantsongwana. Se ni tlangile, ni dla, ni tlanga, ni tlhela ni pfuneta kaya ku tirha. Se loko ni fika xikolweni ni funda, ni fundisa swinyingi ngopfu mngani wa mia vikileli. Ni funda Portuguese, ni funda siyasa ya naturage, ni tlhela ni funda siyasa ya sosiyaxi. Se ni yanaka Portuguese, ni fundile analysis syntactica, eh? Analysis syntactica ni mufunda, se loko ni mufunda teacher rendera ku ya. Se hi leswi nga mavhikileli. Se, hey, na dia unde junho na kona ntlangi ngopfu. Dia

awushini mingiseti wa mina wa ku rhandzeka ina hi mina Elton Gulamu akalisikula namuntlha ni ta tlhela ni endla swin'we na wena kambe namuntlha hi xikwalakwala hayi ka bheleni hayi ka maputsu ni a hi suki hi boxa ndlela leyi goxomete nyembani suki ya leso fala hi kambe suki yeso fala hi famba ya koko le makelemani tete hayi kona hi kola ka gaza la hi ta endza hi movha wa mina ni ku vona swa ku se hohleka mungana wa mina a movha wa mina pheni u lunghisile phela u ta duma ku nga ri khale u nga chavi a leswaku hi pfuka hi chovhela movha a ku pfuka mani ku hume emovheni u chovhela swi helile hi ta endza swin'we ku ya fika koko la kusuhi la lana ka mandlakazi van'wani va le i manjakazi loko va la ku xongisela van'wani va le i mandlakazi hi ta endza swin'we se nyima ni dumisa movha hi ta kota ku endza swin'we swona se u sungule ku ndanisa movha mina mino loko no kombela tijile a ni pfuna ku lunghisa movha lowu mpelampela wu nga famba ben ima ni tlhela no ringa ke wa duma wu dumanga movha mino yo hayi mani a pfula kapona vanhu swa ku humelela ka movha mina lana swi lunghile hinkwaswo lana a yi tlhela ni wu ringa wa duma hina lavaya namuntlha hi endza swin'we ku ya fika koko la kusuhi la a xidoropana xa ka mandlakazi muyindlisiwa hi mina Elton Gulamu ni movha wa mina lowu wa ku saseka movha wa mina lowu wa ku a ku na movha wa ku tiya ku tlula lowu mfundzini loko u duma lowu hinkwako ko rhurumela a hi endzi swin'we wena lani kaya lexi xi endlaka xa ku sungula loko nghena movheni i ku yini u boha bandi hi xiputukisi va le Cinto de Segurança boha bandi la ku ta kota ku ti vhikela ka timhangu to tala endleleni a hi fambi swin'we ka xidoropani xa ka mandlakazi a xidoropana xa ka mandlakazi xi kumeka atikweni na Mosambiki ka xifundzankulu Gaza a xidoropana lexi xi wumbiwile xidoropana kusukela ka lembe la 1998 ka khale phe hi ku kula ka xona mungani wa mina xi ni 78 kilometro xikwadrado a vanhu hi vanyingisitereka va le va fika mbe ka ma 6830 wa vanhu va ni va tlhela va hundza phe hi ku hi lembe ni lembe vo hi kuta vanhu ha swona kambe a xidoropana lexi xi ni mabayiro lawa Cimento, Eduardo Mondlane, Josina Machele, Bairro Alto, Liberdade, Inga Kohui, Amacave. Para que fique com a Mandlakazi, acho karate, loco ula ka gaza lá. Kachanchai em cima em cima. Este só kachanchai, e doropa, lilikulu, la xifundzankulu gaza. Loco ula kachanchai lá. Wena ho teka movha wa wena kusukela le prasa le kumbela u khola u ko movha o loko no movha wa wena o swi ta lava hi wena a ni ku mina na mina onene movha wa mina no ti dumisela noche loko u nga dumi no pfuka ni ku yini ni u chofa nawe nawe hi endla swoswo hume movheni ka wena u chofa u qonda ku nge u ya kwini u ya kole a yi nyembani maxa u fike nyembani u hundza la ka xidoropana xa ka cayincayi u nghena ka xidoropana xa ka ncongweni loko fikile ka ncongweni hi wena luya wo famba ni movha wena a loko u cuka lomu maraveni lomu u vona misinya u vona tiyingu tingo yaketeliwa vantshwa vanyingi phela u vona tiyingu tingo yaketeliwa u vona vavhovho na va rima masin'wini leswi loko u endza ni mixo ku ta va vona kumbe loko u endza ni nhlikani u to vona vanhu u vona vanghana va wena na va ya xikolweni u vona van'wani na va hi maeducation physica swa ntshimantshima leswo hi wena loyi u famba phela u fika ka wa ndhawu va ngo i Center Basho a loko fika Center Basho phela epra u fika u tshama hansi i ximaji lexo va le Center Basho tshama hansi u fika Center Basho o u fika tshama hansi loko u fikile tshama hansi ku chiwa ku Center Basho u fika u nyima phela a wu kontinuwari u famba phambeni u fika u jika koko laya ka kurva leliya
laya ka cruzamento la center basho ujika uqonda ka shimbutsu ukhela uqonda ka mandla kazi kambe yashelele kolano loko ujikile kula ufika unyima la center basho laya ushama prabakati ushava ti banana he kune swilo swa ku tsakisa vaxavi saka laya na phela uku madingwa tikanju wena wa ku rhandza xikhaba xikona laya xikhaba laya manjagazi laya u ta va kuma vavhovo vo yote tshamela layana van'wana va xavisa swifaki van'wana va xavisa matsawu mina wa ku rhandza ku dlendlela mi loko ni fika layana no xava lexi ndzi swa ku nda xiga moveni kambe tibanana a ni tshuki ni ti tlangelile loko se ni xave swa mina laya hi mina loyi ni tlhela ni nghena moveni se ni twile ku ni pfala xipfala xa movha movha lowu se hi kona xitarato xa a ni ku jikile laya ka cruzamento la ximbutsu ni ka mandlakazi a wu continua ri famba phambeni ho jika loko se u jikile hi wolwani movha wena mvo u hundza lana va ngo xiporweni ku kona va ngo xiporweni ku ni xiporo laya u hundza xiporweni koko laya ncongweni u famba u hundza xikola b xikola b i xikola primaria ale ku funda vatsongwana hina vatsongwana hi funda koko laya hi fundela a hi funda b hi funda c hi khela hi fundela ku vulavula ximanji lexa ku saseka loko u hundzile laya xikola b laya ku fika xikola sekundari loko u fikile xikola sekundari ale se ku funda lava vakulu ka hina a va funda mabiologia makimika a funda mastora hayi le ma sciences sociales ni ma naturage ni makimika storia u hundza layana u famba u hundza siyaya u hundza poyo ombo unza nyankutsi phela ku fika nyankutsi swiku nyikani loko u la ku jiku ngena la aeroporto la ya a destino aeroporto uya kwini uya ka mandlakazi hi wena lowa famba phela mova mve wo famba mova mve loko se u fikile la yana mungani wa mina u ta fika kuma ndlela yi jikaka ka tlhela la xinene andele nwana ikonda phambeni ku fika ka ximbutsu wena u jika ka tlhela la xinene a u continua ri ka ximbutsu ani ku ya ka mandlakazi loko u jikile u ta ku vona mandlakazi na kuku hoyo hoyo loko se fikile ka mandlakazi u ta veka ri vona swilo swa ku saseka ngopfu swinene hosi ya hina leyikulu hi tivaka va ku Eduardo Mondlane wa koko laya ka mandlakazi loko swikoteka u nga famba u ya wa ku tiva lana nga tswaliwa kona lana nga kulela kona ni loko u nghena koko laya na nga tshama kona Mondlane laya u ta swi vona swithombe swa yena swi nga veketeliwa tanihileswi a nga swi endla ku sukela wutsongwanini ku za a tiviwa u tlhela u vona va le mamonumento swo va nga swi veka ni switatu swithombe va nga mahela koko laya u swi vekela koko laya ya swi sasekile ye leswi movha mina u ngo timeka na ni nga se fika na mina uke ni ma ni khena no ringisa movha mina lana ku talaka ni kombela ku choviwa oxi ni yo nyima la mboyombo la ku na ni wa ku ni mpfuna ku voneki ni movha la mboyombo la ta ku yini mino ni tshikeni ni chovela movha na khelisa rito ka xitudio xa Radio Mozambique.

Ele ka 9 horas e tlhatekela 33 minutos mo inksete wa kurantse ka mentiro kunene ya Radio Mozambique mo so province ya la Gaza ilomba ka sekurana mutlhe ko swine ku gemeta mo sikambe na nga sina fika magemeta mo sita ba kunene e ko fixela vunanga dza aderto Luis lo kwa ko nkata.

Aiwe mama mahu mungu le rushin batelo nga sekolah ku hiti sela mahu gua wa hiti nga chani yungan zewe ku jang kuengete. Ni 14 shumani 16 minutes. Mitume ya Radio Msambiki msoro provinsi ya Gaza. Atu hibonga ngutatne ni loko ishi zeto kenu pangatani na atumu manika kudikona. Tosi tumaha ku hii nite mba tokene hila kutu kisa ke ukukona. Te ukene tena sa kisa dihika dako. Se. Hena wa hechilo asalana mzila uchenche mkama. Misikari inaena.

Ibon gila pa sa yung pangalata sa kano. Si Haga sa isa milang umino ang amka. 14 sa mga 30 minutos sa mga Rajim Sambik. Imsor provincial ya Gaza ko chan kwang kayum koma cheru te hitengila. Simplisatu. Oh, tenderuka.

Kutoa nampele mama na mahungu ibongile na umwingset udumani kutenzela tukuta tenta wingset imani kadi nza sesuar shumani 15 minutos mitume ya radi msambiki msoro provincia ya Gaza tubongu tatina nishiza toke na wakayu umani kakuliko na upangala tani mitume ya shtichichia to stima haku isa mkutukumbisa hiti hukisa keka haku titukene utifana udipangala tilungu haku laveka kukona kuchitichia loko isingawe mwingset watu dundeka kungani mati imani mitamu hingu imana yu hii tuma, hii chiti za toke ni hii ngisu ngu mtu ngu chiti chichia chawena. Awe usheni mkavela chita umbuma ngumajili dhani wakiti ni manyo ngu tikatula. Anako mkamu wako na wasi zini nombore ya tikatula. Watiko shanya mshabe mkuona kutsura duwe.

0: nanta
1: a we jojo maluleka cho o bana ngoma wena u tsika tsanda a kenel rando litla u kufostela kulisanga dilla ku ya masoni lineme ko Guti ya kama mwa mbino, no miku fostela ani kavatu, miwa gela tito kena, ayo, minivele kile banana, banana wana shaniseka. Weza batu weho kako dayana, mkwano miwana zumbe wote, miwa sinzi saku wana zumbe saku nchani. Kwa wana wanganga dikatona. Lirandu lilea, ligumili, sili ligumili, tina mahisa kuchani mfo. Se kena banana bana sala bekula muhinga bana ya hlukana kena ya kuzumba kama zumba longetwa hi ni ngamba lunga itsuko to kupina ku midayana ngundinge titolo ba kutuona mafuni hawata ku vathu veza vedayana ngukupata kama bulu hamtini kupata ka titela na kuni ku themba taku tumwan tumwe ntingalunga mangwana kaditsiko

0: Ta tumbi sampela ku kuni mwana mwingi sa kumfukan. Dipsit. Dipsit mpela. Imanua. Imani.
1: Mashavo,
0: Imano di hai. Wa wila wila nga tuko tshitu ka mkoma ngela makala. Abonga.
1: Bye bye.
0: Ava vanga dungulu avati pfite ambivona.

0: Ndathembisa thuba himana vengisi ndisviti mwingisi kumfukana
1: ndisviti nyantubu ndisviti unjani
0: ee hodwedwe imanuwa
1: ora swisi mbini ai mkadini
0: ko chani mkadini mkoma
1: uyo nzala mwami chifinda uto mata wa makara sima peki mbulisana
0: ee seme hajangu chani kuwa
1: kati zhiyete na nisabu chani sini kumiti miigwela kukukuta chihala kito sena chani kati zhiyete
0: Gutonto watu omba kutakungu chincha chincha ka mazumbala ya mkama.
1: Ani wo usapara ona bete ido ilinga gitam.
0: Kuleka tone to mi zama kuveka veka timbe uto kar to kuchina pila jala. Se tata mabote dungul.
1: Oh, dungula ngoma mina yotsi ko hawa anti dungula ngoma mina Doris Luis mina adana kukunjibonda muwankadi.
0: Seti kuti.
1: Ati chipiri.
0: Ngutona kateka hanyani mkadina.
1: Ngumula kuati mawakala.
0: Niho nganuwa. Niho. Ngutona hiti mkadina. Wanya mtumbu wakala. Oh, matumelo wako wanungwala. Hauvera wangwala niya. Tumaisa toneto. Kami niho tatasimbina. Hanyani mkadina.

0: khuluma ngiyisa kumfukana mwengisa diswiti
1: diswiti abonga tata
0: imali wahimana dehayo
1: ombombana mama Elena Ndoleni
0: ko chani Ndoleni mama Elena
1: ah titi tidwe
0: kurute
1: kurute
0: ah nathu hiho
1: ah bongile tata nyanto
0: se ungaba dungula
1: Ah, ndaba dungula, dungula wana ndaba mina kontine hawa. Nikutuma na dungula mwana wa mina na kileta kisha isha ipa. Nuwa tere duwa hanyi wanyama tende.
0: Seti guji?
1: Ihe.
0: Oh, guto wana hibongile. Kate kani konkei?
1: Ah, kate kama jeti, makate umbamba unguto na tatu uwanga fona dinka dini. Kuna sewa ninzala nkuhi ya mashamba kuhu.
0: Ah, kusewa ninzala?
1: Ya mashamba.
0: Eke ene au mumba ngumahungu wanga mafa. Hinga magonda hangu zoitu idesh.
1: Okay.
0: Ama umba kutokene michima ya mchanu yu guita kadile media. Kuna ndawa neka kukuhisa kupina mpimu. Titinova timaha kui mwimbimu. Habe sisinova sidimati mwisi nga tuka siya.
1: Ando tori.
0: Kambe magistritu ama nga mawamba manja kazi kanga ahu.
1: Bongi.
0: Nguke mma nguke ya.
1: Okay.
0: Nguet. Ngutona bye bye kateka mama.

0: Ta thembisa ku hina mwana mwengisa kumfukani ndi sweet. Mwengisa kumfukani ndi sweet.
1: Ndi sweet tiyo dimeti nyantumbu.
0: Imani wa himana di haya.
1: Matove nguleleni.
0: Ko chani nguleleni mkobo?
1: Ya kukwati.
0: Eh. Ngera makani.
1: Isungule ngune mirungula kolana.
0: Ya bonga, bonga.
1: Erungula belarimina nyantumbu. Erungula hinkwato tixaka ta lomunguleleni, ta maputsu, ka cencayi, ka xoko hinkwako. Ani mambo tirani kwato.
0: Ngutola mkoma kateka.
1: Mkoma.
0: Bye bye.
1: Bye.

0: Khuluma ngisa kumfukane. Yeshithi.
1: Liphelile, iphilisa ngina ba.
0: Imani wa imani ade hayo.
1: Ukhuluma ni Armando Jolo Mbalati akumeka kamchukete babo.
0: Mchukete Chimbotso.
1: Ehhe.
0: Ko Charles Chimbotso.
1: Ha, Chimbotso ko kwathi baba huwe ko masimini mashamba lishi.
0: Ah, kula kudima mkoma kumthangelwa tiko akuvamustrabalyara.
1: Mpela mpela ba.
0: Dungula tishaka mkoma.
1: Hayi akusangula ndungula nsikati wa mina Isabella Tefania Skhawu. Mama ni Adele Antonio Khawu. Ni swa
0: atwe dokile momo wa mwana yo hangateka khawethu. Madeva kona madoto. Inana lo holena.

0: emissor provincial de Gaza.
1: 19 horas, Funzankulu Gaza Nitiko. Amarabuduya na Fernando Mkachwa, Aupelini.
2: Mahungu ya Shifunza Nkulu Gaza, nogonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki.
3: Mwingisete ya glosa, hoyo hoyo kawangwani nongoloku wa mahungu ya Shifunza Nkulu Gaza, kashkoma mwe ya shawena, shudrana shakulumkalati mangu tantumbuluku ka Gaza, ENGD, mwete itaka ya julu, shita sungula kulanza amintiru ya kunjika nshamulu ya mpatsanu kashurlanga ya shantumbuluku elnin, shinga tavoneka kati mwete itaka tani ya kubula kati nthari, tivonelaka ama chamele ya nkama, shudrana shawdao, shifunze nchale nchongwani ka Gaza, kusukela mwete ya janeiru kufika mayu, shikomili shpimusha munu wa madzana ni nthanu wa makumeni lingwe ya timakata mabadzu ya zedzedze hiku ambana ni madzana manaro ni munu wa makume hinkari wa kufana wale mbelinga hunza. Nita wafero veru waka Gaza ya wana ukombisa kashfunza Nkulu Gaza kama palsani ya tasa di Msambiki. Nza wakali kutolo utava ubele antla wa klub di Gaza inkla noma bola ya kuyanguliwe manaru kashkati suli shkulu mwingiseti leti ito wana tinshoko maka leti tingata umbaka nongono wakua maungu ya shfunza Nkulu Gaza ni amtle muvulu 15 ka junyu wale mbela 2026 amara buduwe akumeka kami nchini kasi Fernando Mka acho yena abinzulaka athela au kombisa anongolokolo ikunavelela au inkseti linene loko ingena aka yantelelo wa mahungu lawa kuvula leswa ku shudzana shakulumkela ti mhangu ta ntumbuluku ka Gaza ENGD nwete itaka ya judlu shita singula ku landza mintiro ya kunyika nhlamulo ya mpatsani wa swirilanganya swa ntumbuluku El Nino risivanga ka janza lingata voneka ka kati nwete titaka tani hi kuvula ka tinhlari ta ku vonelela a matshamele ya nkama mintiro leyi yelana ni ku hlanganyeta ndzilo lomu amugangeni ku tiva a ku jonza ku lamulela vanhu loko ku humelela ti mhangu ni ku vekisa matshamele mele ya ku sikisela ni kuhlayisa swakudya hambi ni mati ya kuphuza. A hi nga tweni amarito ya Bonifacio Cardoso loko a kombisa swifundza swa ka Masingiri, Masanjena, ka Mapai, Mabalanchi, Ximbutsu, Gijana, Xikwalakwala lomu ka mintare ka minkarhi yi taka ku nga ta voneka ka ajanza.
4: Ni makungu aya wa madano wa ku Assumption Spada Jaseka ka epoka pasada 2025-2026 kumanikili kuchati varwa ma planu ya nchanu kama distritu ya Masingiri, Mabalani, Xigubu, Mapai, Masanjena hawa kungava kusetwa 10 wa masistema da abastimento de agua, 3 wa mastufa ma kuni sistema ya gota gota kumwe kuni kupakelwa timbeu katona timbeu tia kutangilu songutu matsimbu ni migongo.
3: Marito ya Bonifacio Cardoso mikelo wa mahungu wa shudrana shakulumkela timangu tantumbuluku ka Gaza loka vulavula mintiro ilanziwa ka mailanu kujonsa xitsungu kutilamulela loko kulikari kuoneka janza hikola ka kukala ka timpfula tani hi kuvula ka tinhlari tivonela ka matshamele ya nkama leswo aka masiku lawa mataka eku cincacinca ka tinguva kasi mfumo wa xifundzeni xa le ka ncancayi ka Gaza se u vekisile ntsengo wa 20 wa matonelada ya timbewu ta ku hambanahambana ku veni ku sungula ku byaliwa ka ubinzulela urimi ndzhaku ka tindhambi ti vonekeke amugangeni wa le Nguluzani mbewu leyi yelana ni timbaweni, nyanchengo, mavele ni mpunga swi nga ta yaveliwaka ka ku tlula 15 wa makhulu ya vahanyi va nga ka xikanekiso lexi nga xanisiwa swinene hi tindhambi ti vonekeke hi Janeiro na Marsu a nga hundza. Munyikelo wa mahungu wa mfumo wa xifundzeni xa ka ncancayi Marcelino Mbiza a nyikeleke hungu leli a vula leswaku ku phakela timbewu leti ka vabinzuli a Nguluzani vanyimela ku veni a mati mayehla kumbe makoka a ka masimu ya varimi.
5: A timbewu a ti se fikisiwa maxi la ku vula leswaku mfumo si wa timbewu ta ku yelana ni tifijawu ta ku yelana ni mavele ta ku yelana ni mpunga ta ku yelana ni timbaweni ta ku yelana ni swipfuno swa ku cheletela ku lunghisiwa a mafambiselo ya swona hikusa loko hi wola ku fananisa a para ku pakela a 8 tonelada xi exemplo ya fijawu hi mabonti leswi vahambisiso swi nga karhata xawumbiti tambe hi fanele ku xi fikisa swa konka nkarhi lowo mati makhwakhwa a ka fambi a va ha tirhisi ngopfu mabonti lawa motori ma nga siguro se hi nge peti timbewu ka mabonti ya rimu hi wona hi xoka mathenga man'wana ya ku fikisa timbewu itlhelo la la zimileni se mtototo efeka ku lungisiwa matshamelo tame ya ufikisa timbewu swa ku a xitsungu xa hina a varimi va hina va ndhawu tindhawu letiya ta ngolozana lomu ku nga khwa u ma nga famba mati ma nga sungula ku byala timbewu ku fana ni tindhawu tin'wana leti a doroba la hina se va sungula ku gwala va ta va nyima ka tindhawu leti ka hakeven mati hi ni tshemba swa ku timhaka leti ya ndhambi pravanyi tiko letiya a va sungula hi nge va dyondzisi ku va va swi ta swa ku hi nkama mune va fanela ku gwala loko se ma fambile mati.
3: Marcelino Mbisa hlamusela leswaku handle ka mbewu ku ta yaveliwa nakona maregadori swikomu ku ve ni vabindzuli va kota ku sungula ku bindzula swakudya na ku nga le na swikarhatu. Mwingiset hi le ka 19:05 xilowa emahlweni hi ku va li nongoloko wa mahungu ya xifundzankulu Gaza, bindzu la Radio Msambiki, emisor provincial ya Gaza aka xikhoma moya xa wena. Mahungu ya Jones ma vula ku ve ni le a ximbutsi ku laveka ntsengo wa 4,500 ya makarteira ku chengulisa ku tlula dzoi tumili wa vatsongwana va dyondzaka na vatshami ahansi. A hi nga twenini a nxaxameto wa mahungu lawa na Rostin Botella.
6: Ndzawula ta dyondzo xifundza xa ximbutsu yi lavatsela ku tlula 4,000 ya switsami vulavulaka si makarteira ni 5,000 ku va ku ta va ku susiwa vatsongwana lava tshamaku hansi hi xipimo xa 10,000 ya vadyondzi ni 5,000 ni 3,000 ku va ku endleka leswo ku ta va na ku ta vekiwa a switshamo leswi ka ku tlula 100 la swilawu 5,000 ni 3,000 leswi swi taku na swi nga na makarteira ku lunkarhi ngopfungopfu ka swikanekiso swa Ntsindza, Maleisi na Chaimit lana ku taku na ku laveka ngopfu ku va ku kumeka a makarteira. Mregelo ata Johnso vantshwa ni tekiniki ximbutsu a hlamusela leswaku va vatala va burisana swin'we ni va seketele mayelana ku va ku ta va ku kumiwa a makarteira leswaku va ma ta va ma vekiwa ka swilawu swa ku hambanahambana. Flora Xumi a tsatsiyaku hinkwavo mayelana ni ku va va tinyiketelaka ku va ku tatsa ku kumeka a makarteira ku va ma ta vekiwa ka swilawu leswi ku ta antswisiwa ta dyondzo ka vatsongwani.
7: Hi tlhelo la makarteira hina ku vilela nyana a hi ku tlula mpimo kambe ya vilela a makarteira lawo hi mapfumala hikolowo ka ku masiku ya ugamu a hi amukelanga makarteira ya nyuwani kumbe makarteira no geral kambe hi ni swilawu swi akiwaka hi vatswali vatswali va konsigira ku yaka kambe a va konsigiri ku chela makarteira maxina ku khensa hi ku sava kona vatswali van'wanyana lavo va endlaka va tlhela va beda a makarteira vulavula hi swilawu swi nga yakiwaka mbambana laha ndyangu lowu swi koteke ku yaka u tlhela u beda makarteira hina van'wanyana va nga hi yakela i mhaka yikulu ka hina a swi tiva ku khensa kambe hi tlha hi vula leswaku loko a swo tlha swi koteka i makomunidadi manyingi ma nga karhi ma chiverika hi ku yaka xipadya ku na mutswali wa wu karhi yakaka hi languta kambe guvhernu ya swi kota ku tshika yi veka makarteira lomu yi swi kotaka. Aisha imiti kuna vatswali lava nga hlangana ri ntlawa wa vanhu va ku tirhela matikweni ya le handle va yaka masala a guvhernu yi swi kotile ku peta makarteira ka ndhawu leyi kambe swi tshika swi ni swiphiqo hi nga swi koti ku endla a ku ya veka makarteira.
6: Marito Marumbaku murangeli wa ta Johnson van Trenne Technique ximbutse u Flora Xumi loko a vulavula hi ku pfumaleka ka makarteira malano ni ku va ku ta va na ku yantswisiwa ta dyondzo a xifundza xa ximbutsu.
3: A hi le karhi hi twa mutirhisana kulobye Rostin Botella loko a le karhi a hi tisela a mahungu ya ku kala ka makarteira ku chimulisa a dzoi tumili wa vatsongwana va tshamaka hansi a xifundzeni xa ximbutsu. Mingiset lowu emahlweni hi ku va a le nongoloko wa mahungu ya xifundzankulu Gaza ka xikhomamoya xa wena ku heleni ka vhiki laha edorobeni la ka Ncencayi ku endlekele ndzumba wukulu wa tinqambi ku ve ni ku pfuniwa a vanhu va nga dumeliwa hi tindhambi hi ta tlhela hi ku ehleta Rostin Botella.
6: Ravila ku seketela ta ntumbuluko xifundzankulu Gaza le vula leswaku va vayimbeleli hi lava va endleke ntirho kulukuva ngopfu swinene ka ku ta seketela vanatiko lava dumeliweke hi tindhambi leti dumeleke xifundzankulu Gaza hi nyenyankulu ni sunguti lava hundzeke. Lwi a vuleke marito lawa i murhangeli wa Ravila ku kunguhata ta nhluvukiso wa migangambita matshamela mika ximechiso loyi a kombiseke murhangeli wa ntumbuluko no vakachi xifundzankulu Gaza na a vulavula mugqivela loyi dropeni la ka ncencayi eka ndzumba lowu u endliweke mayelana ku va ku ta tlheriseriwa ntsako ka vadatiko lava tumbuluweke tindhambi na u patsile 13 ya vayimbeleli va tiko ra Mosambiki ni handle ka tiko. Michiso a tlhamisela leswaku va nkhuvo lowu hi lowu u nga va u tisa ntsako ka vanatiko nakona i vanatiko lava luzake swigoti swa vona nkarhini wa tindhambi. Na a tlhamisela leswaku va vayimbeleni ni va bindzuli va mindzumba ya kutani va fanela ku va va simama va ri tlhelweni ni vanatiko ka mikarhi ya ku nonon'wa.
8: Mungwani Foundation i mfumo wa ka Gaza va nga umbana va tlhanganisa xitshungu ra xibuya xita kumana xitlanga para hi kombekisa swa ku a wu tomi ku ni nkama libindza maxi nimpudi tshama na hi xo ku vala.
6: I tlhelo un'wana ya Bel Mukhambe a lombaku Mungwambi Foundation lava va bindzuleke a ndzumba lowu a hlamusela leswaku va handle ka ku va ku chechulutsiwile hi lana ku landziweke a ntirho wa ku va ku nga kumiwa xo karhi ku ta pfunisa lava va tumbuluweke tindhambi.
9: Marilani maselako hileswaku va nga perderi a xperansa va nga perderi foko a hi ku hela ka vutomi a hi ku hela ka misava a wutomi laha tikuveka la va ya mahlweni.
6: Vayimbeleli va kumekeke ka ndzumba lowu va hlamusela leswaku va vona va tsakile ku va va kumekele ka ndzumba lowu kambe va navela leswaku va ku va ni a ku patsana exikarhi ka vayimbeleli.
10: Mina ni muchangana lexi xi vavaka muchangana xi vava mina xichangana va lexi dyake nkavo wa munghana a ku lave ku xi tshika hi ku xi ta vuya xi ta dyana lowu wa wena lowu
11: ku va Mosambiki ka mina i swi swikulu ngopfu hi ku ni langutile hinkwako vanhu va ni rhandza mara Mosambiki hi le ka ni ku rhandza ngopfu
12: i ku kombekisa ka hina nseketelo wa hina ku va hi suka tikweni ra Joni hi ku va hi hanyisana swin'we na bava Mungwambe hi ku hi ta kombekisa ku vaakatiko va Mozambiki hi na n'wina hi marasa
13: hi ve hi ni masiku ya ku rila a masiku lama nga tsondzoma ka hina hinkwenu a loyi a swi tivaku a ka ncayincayi Gaza ka xokwe magija hinkwenu a ku riliwa hi mhaka mati hi lana praku hi ku fumetana hi vonana ku lava va nga li ndhawu yin'wana ya ku nimpfudya va va tlulela hi mhaka mati eke ka tlhangana hi tlanga i siku la ku tsaka swinene hi tlhela hi ni mpana mihloti hi kuma ntamu wa ku hi ta kota a ku lwa ni leswi hinkwaswo swi nga onhekela.
6: Marito malombaku vayimbeleli lava kumekeke ka ndzumba lowu humeleleke ku heleni loku ka vhiki dropeni la ka ncenca yimelani ku va ku ta va ku pfuniseriwa lava va dumeliweke etindhambi.
3: 13 ya tinkambi ti humaka ka tindhawu ta ku hambanahambana ku patsa ni tiko ra xiakelano Afrika-Dzonga ti kumekile dropeni la ka ncenca hi ku heleni ka vhiki ka ndzumba wukulu ku va u amukela a swipfuno ku seketela vanhu va nga dumeliwa hi tindhambi hi Janeiro na Marsu a nga hundza. Mwikiset hi fika magumu ka nongonoko wa mahungu ya xifundzankulu Gaza hi ta mitlangu ya ku tiyisa miri ku pfuleni ka nongoloko lowu hi vulile leswaku ferroviari wa ka Gaza hi yena a kombisaka xifundzankulu Gaza ka mapalisani ya Tasa de Mosambiki ndzhaku ka loko a ta va be a ntlawa Club de Gaza 5-3 hi ku ba swikhatiso leswikulu. Nicolau Mkavele.
14: Ferroviari wa Gaza lowu engeneke nani matimba ngopfu swinene na lava ku ve a ti pfuxetela ni ku ve a ti hlantswa eka handzu lowu a wu kumeke lana biweke hi ntlawa Club de Gaza hambixileswo a ntlangu wu fambile ku fika ka 120 lana ku tekeke ku fika ka swigemo swikulu i nga mapenalidad lanu ferroviari yena a swi koteke ku ve a humelela hi laha ku lavekeka kona. Ku heleni ka ntlangu mutlhawukanyisi wa ferroviari wa Gaza Jose Muyambo lowu a tiwaka swanga Mr Maduro hi loyi a vuleke leswaku handzu lowu u te koloka ku tihita eka vabeli va yena.
15: Sungula ni nyika maparabench a ekipi hi jogo ri nga maya entown a xa vumbirhi ni dara maparabench a ekipi ferroviari ya ka Gaza hi lwili hi konsigirile leswi hi nga lava swona conforme ni nga mi gwela swa ku a jogo pasado foi jogo passado ingeni mali ka jogo a nyamuntlha ingeni different então quando loko u levara a purada ka kusungula tengo famba wa analizara leswi nga levara purada swona u ta kota ku yini a ku lungisa para u ta kota ku consigira na wona.
16: Okay, mita endla yini mita bela ni xikola ti sargento semi lulamile mina matshamela manene
15: a ekipi yoli lulamile a nga ta cinca nchumu hi ta continue retira a swi tshungule laha swi gamela ya ni mchume nyingi ya kumaya.
14: Kasi hi tlhelo rin'wanyana mutlhokanyisi wa ntlawa wa Club de Gaza Raj Mukabral hi lweke a vuleke leswaku a handzu lowu a hi lowu tsakisaka ntlawa wa yena kambe a tsakile hikwalaho ka ku tinyikela ka vabeli va yena.
17: Ku beliwile tanihi lava nga tsutsumela va tatata sixty ra jogo va vone bon jogo de football Mas a equipa ainda engenou um pouco nervoso a primeira parte. Mas na segunda parte conseguiram equilibrar. E vi uma oportunidade, eu poderia e ganhar jogo. Assim como o Ferroviário, não havia nenhuma oportunidade. Mas a sorte não... A língua ele conhece para a mãe que para a mãe. Como penalti, tudo podia acontecer. Podia ganhar, podia ganhar. Ganhei bom, estão de parabéns. É, vai dar penalti mal, mas são situações que acontecem. Então temos que calcular um soco.
14: Lou impumaulo wa ntlangu Ferroviário wa Gaza Club de Gaza lou nga kongoma kuve uyisa mahlweni mintlangu ya Tasa di Mosambiki hi ximu xa xifundza nkulu Gaza.
3: Kasika Mundial da FIFA 2026 nyamtlantla wa Tunisia mwe ka vakombisi va tikunkulu Africa luzili mahlweni ka Suecia hi 5-1. Asoshi Cabo Verde aringana nintla wa Espanha 0-0 ka marcador enkari wa 21 horas. Bélgica ata banana nintla wa Egipto mungwayani mkombisi wa tikunkulu Africa. Indlela lei mwekiseti wa kurandzeka ifikile magumu ka ukombisa anongolo wa mahungu ya shunza nkulu Gaza lou namuntla. O binzilo eka utlhelo ta kombisiwa hi mbulavuli Fernando Mukajwa hi vito la ntlawa hinkwawo wa vanakulori va ntirho va hlengeleke ka nongoloko lowu yamukelaku losela ka Fernando Mukajwa kasi Amara Buduya a vile a kata michini. Bye bye.
2: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza, nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
1: Ave ke pela mngiseri vila ku fikseleke akona nongonoko wa mahungu ko tanike ku ngalikale ta ngenake ka nongonoko pata mitanga ku tisemiri lo ngata ifikisa ke ka 19 na 30 minutos carlo que engatava e que fiquei lá jornal da noite interessante na antena nacional cansa com o que eu ia acabar na música recuar longo do kill na quando tava uma kille quatz tane marungula ya macham na ingressa fica com a laia e tá com uma estive sulish a rádio Moçambique monte o ata o lavol o tive sagano com combela ca batir lava como é que a cumulene, deixa o sungule antiro, kuni antiro, o tili, já cota o chega a cote combisa, sanga o cona já unha, me cobalo, mutiro umara no umana, cumbelo asiwe que iwaye na na, batir a lara de Mosambik, cambe angani songwa no kafika, cumbelo malen benitani manaro, cumbe angani umana, lue angani, macumba bira malen benitani na lanza tin Johnson tocar, afanda kongo macona lá ni pass, nuiti ni passe rakubika ritsaliweke hi xikolo lexi a nga ka xona ntsongwana kumbe n'wana loyi leswaku kempela a landza mintirho kumbe a landza tidyondzo leti ndhawini yoleyo. 19:18 xikongomakeka nongonoko wa ta mintlangu ya ku tiyisa miri wingiseri tinene.

0: Mwisetlo ya mahlweni hikuva nangona wa kuwata mitlangu ya ku tiyisa miri u nga ka xikhomamoya xa wena xifundzeni xa Bileni ka masiku lama taka ku nga tshuka kumbiwa a nhlangano wa ta mitlangu ya ku hlambela ku veni ku phakamisiwa a ku yamukela a vaendzi hi ta tlhela hi vitana mutirhisana kulobye Nikolao Mukavele.
1: Marito lawa ma nyikeriwile hi lowu a rhangelaka a muti lowu Mauri Xilenge loyi a hlamuseleke leswaku a ku vumba ka muti lowu u nga ta va wu twukisisa leti yelanaka ni vubukuxi swi lani ku ve ku phalalisiwa a mintirho leyi yelanaka ni ta vubukuxi hambi ku ve ku pfuliwa mikhandlu leyi nga ta va yi yisa mahlweni leti yelanaka ni mintirho leyi ya ta vubukuxi. Marito ya Xilenge ma ya mahlweni na ma tlhamusela leswaku ku fika nomu lowu ku yisiwa mahlweni leti yelanaka ni ku lunghisela mikhwepa leyi nga ta va yi lulamisa ni ku ve yi nyika a xithuzu eka muti lowu nga ta va rhangela ta vubukuxi na a cukisisa nakona leswaku mikhwepa leyi ku nkarhi lowu yi karhi yi nyiketiwaka leti yelanaka ni ta mfumo hambi ka mfumo wa doropa la le praya ka Bileni.
2: A ku vumbaka gurupu leyi ya vahlambisi kumbe vana ta sawu ile ka kama kungu ya mfumo wa ka Gazani wa ka Bileni ngopfungopfu ni makungu ya xikungu xa Msambiki hinkwaxo.
1: A hi le karhi hi longoloka ni marito ya Mauri Xilenge loko a li karhi a hlamusela leti yelanaka ni ta muti wa ta vubukuxi lowu nga ta va u yisiwa mahlweni matshan'wini ya ku ve ku lulamisiwa ni ku phalalisiwa leti yelanaka ni ta mitlangu ya ku tiyisa miri ni tshimatshima leti yelanaka ni vubukuxi i nga ni na ta sawu lomu xifundzankulu Gaza.
0: Kasi loko hi tivuka a mafambele ya Mundial 2026 namuntlha ntlawa wa Tunisia mun'we ka va kumeke ka mapalisani lawa hi tlhelo la Afrika a luzile mahlweni ka ntlawa wa Suecia hi 5-1 ntlangu u nga beliwa hi nkarhi wa 4 horas wa mpundzu kona namuntlha yin'wani mintlawa yimbirhi i nghena axitikini hi Zoi Torres Spanya a ta banana ntlawa Cap Verde kasi Egipto a ta banana na Belgica. Félix Mparuki, comentarista desportista wa Radio Mosambique ka Gaza, a vulavulile mayelana ni matshamele ya mintlawa ya Afrika ka mapalisani lawa.
3: Hi madrugada veni Costa de Marfim loyi a nga tshwixa Ecuador laha hi tivaka kona leswaku leyi endlekile hi mahora 3-2 hours hi madrugada hora de Mozambique. Costa de Marfim a hi nyikile garantia ya ku hinkwaswo podi swi famba laha hombe maxikambe a fanele ku a ti lulamisela khwatsi hikuva loko ta tlhangana na Suecia loyi a nga goliera Tunisia tshemba swaku a fanele ku a ti lulamisela khwatsi kota swaku makongoma ma xi ta ve ni Spanya na Cabo Verde na matubaroxi as hi tshemba swa ku ta ve swaku yikulu ngopfu swinene laha matubaroxi ma fanele ku ma endla swo karhi hambiloko ma tlhangana ni xikanganga lexi yi nga Spanya laha hi tivaka kona Spanya ivi kapiyangu hi 2010 kwala Afrika-Dzonga se kutani hi tshemba leswaku hinkwaswo hi ta swi yinyimela leswi swi fambaka kona va Gibita na vona va ta tlhangana na Belgica ni madlambu ya vusiku hi tshemba leswaku na yena Egypta a ni xo karhi ku vula haleno kota kota africano hi ta vulisa swileswo hi naswona i titularismu kakani kambe sina a mundiali tenga ti yimisela khwasi kasi leswaku a ta kota ku tshwixa a Belgica.
0: Mavonelo ya Félix Paruki mayelano ni mitlangu ya usiku la namuntlha Xipanya na Cap Verde hi nkarhi wa Zoitor.

0: ribelle mo tsela go rantsa ka wa radio Mosambiki heklosa ko majambulawa ya ta mintlango ku tisa miri nyamuntla e kongoma ku tshana hi tshukisa letela na kani mintlango ya bola xi mshami sava lana hi tshukisa ka mintlango leyi yelana kani matikula malumba kati konkulu Afrika nyamuntla ka ntlango wa Cabo Verde na Espanya mintlango lo humile ku ringana ka sesoshi ku belwa xi mshau 1 minuto lana ku belaka Belgica na Egypt hi xantango tshinene hi ta gijima rambana ku lantiru Julio Mavota lwe angane a ntokoto wa leswi endlekaka eka ntlangu lowu Belgica Egypt Mavota oyoyo ripelile
1: dzipelile Nicolau Mkavele dzipelile vayingiseti hinkwavo va switichi swa Maputo Gaza na inyembani yangula na kunene kusukela xifundzankulu Maputo lana navelaka ku va yi buyisa hinkwato tiyelanaka ni ntlangu wa madambu lawa tikweni bya Estados Unidos de America ntlangu wa kulumba jornada numero 1 ka grupo game bya mundial wa Estados Unidos de América, Marrocos, Singue na Canadá. Cacique, Madambulawa, o Siculeji, Antango, o Lanzuacam, Cancamalu, o Belua Caspimusa, Timenete Tizazo, Tangulo, e Xianteta Salesi, a Mintawa Mizazo, me, ninguém saca isso, né? Nzini Campo, engasar sua conta, a Bélgica. Una Thiabot Balizeni nzeni ka kampu va bele bale ntsaku I Thomas Nathan Michel Kastan Ona Tielemans Jeremy De Bruyne na kasi Trossard na De Kertelem kasintla wa Gibita u bela Balizeni kuna ofa Ahmed Alenzeni ka kampu Hamidi Yasser Hani, Hateya, Muhammad, Ziko, Hashar, Salam, na Marmoshe. Kasike, ntlawa Belgica, utlawakanyiswa ha Rudi Garcia, kasi Osana San, I mutlawakanyisi ntlawa wa Tiku za Gibita. I kuhlea lesaku antlangu kutani usungulili Nicolau. Tai komelanyana kutsongo ya lulamisa timhaka ta rilato halenu a kusukela xifundzankulu Maputo ku nga le khale ha buya ni manyawu hinkwawo ya ntlangu lowu ku ba kapito Roman Abate kasi a video arbitro I Juan Soto kasi mbwapito lweyi a huma tikweni bya Brazil na pfunixiwa ntizo hi vatirhisanikulobye na vone vatirhisanikulobye vatlakulo va swijekana va bizi va buya na ku vone hi tikweni bya Brazil vulavula hi Danilo Moniz swin'we na Rafael Silva kutani ke ku nga le khale Nicolau loko hi pfumelela hi ta buya ni manyawu hinkwawo ya ntlangu lowu nkama lowu hi nga kazike hi lulamisa matshamela ku va hi ta ku buyisela a rilato ku sukela halenu a xifundzankulu Maputo
0: Nkopisene Julio Mavota kungalikhale mpela mitava mi tipata ni mintirho leyi ku va mi hi nyika rilatso ya leswi mi swi vonaka ku sukela ematikweni ya Amerika lanake ku tisiwa ka manyawu lawa ya bolo hi xiyimo xa tiko bya misava lanake nyamuntlha hi tshukisaka letelanaka ni mintlangu leyi ku belaka vana va tiko Afrika ku sungulile hi ntlawa wa Cabo Verde loko u swi koteke ku ve u ringanyisa ntlangu mahlweni ka ntlawa wa Xipanya kasi leswo hi nkarhi wa 0 hours kumbexana mayanoit nyamuntlha ku sungulile ntlawa wa Cabo Verde lowu swi koteke ku ve u humelela nakona i mintlangu leyi yi tshukisisiwaka tani lavuleke kona primera jornada wa mpikisano lowu wa ta bola lanake Gibita belaka na Belgica ku nga le khale mpela ku ta va ni manyawu lawa ma nga ta va ma yisiwa mahlweni kusukela kola Radio Mosambiki aka vuhaxi lebyi bya nyamuntlha hina Radio Mosambiki dzongela tiko ka manyawu ya ta bola a hi vula leswaku Costa de Marfim a ri a bile ntlawa wa Ecuador hi bola lin'we kasi Tunisia lwa biweke SOS 5 mabola ya ku yanguliwa hi lin'we Xipanya lwa ringaneke ni Cabo Verde leswo ku nga zanga ku veni magolo 6 minuti hi beliwaka Belgica 0 Egypto 0 ntlangu lowu hi nga ta va hi wudiyisa mahlweni hikola Radio Mosambiki Maputo Gaza na nyembana ka rilato lwi nga ta valitisiwa hi Julio Mavota kola aka mintirho leyi ya Radio Mosambiki kasi hi fanela nakona ku ve hi vula leswaku aka ku sungula ka mitlangu leyi Afrika-Dzonga hi lweke a ngheneke hi ku karhateka ngopfu swinene lweke a swi koteke kasi a nga swi kotanga a ku luza swi lava ku swi kota mpela ho luza mpela loyi a luzeke mahlweni eka ntlawa wa Mexico hi mabola mambirhi kasi Marrocos na yena a swi koti ku ringanyisa ntlangu mahlweni ka ntlawa wa Brazil hi bola lin'we leswo hi vulavula hi mintlawa leyi lumbaka tikonkulu Afrika mundzuku hi ta va na kona ku pima ka mintamu Senegal na France lowu hi ta va ntlangu wu kulukumba swinene na wona hi nga ta va hi chukisisa ni ku ve hi nyikela mihandzu kwala Radio Mozambique ka switichi leswi nharhu swa Maputo Gaza na Nyembane na hi karhi hi xaxameta leti yelanaka ni Mundial 2026 leyi beliwaka ka matiko ya Amerika na yi patsa Mexico na Canada hi endle ku hinkwaswo ku ve hi kuma leti yelanaka ni relato kusukela emisor provincial ya Maputo Gaza na Nyembane a ku ve ni hi tipatsa ni mintirho leyi ya Radio Mozambique.

bavele ke Tunisia abiwili singo mabola ya kuyanguliwa hilimwe sosi gibita elu ya kari ya Babel shika evulalano enkari wakube kuwisiwa ungalikale mpela kutawa kusungulana kona shenge sha umbiri leshi yelana ka ni mitirulei ya tabola enkwaso si yelana ni mundiali lwe kasi handle ka kuve cuka leti yelana ka ni mitirulei ya mintlawa hi xiyimo xa tikunkulu Afrika hi ta cukisisa mintlangu leyi nga ta vebeliwa mundzuku Arabia Saudita a ta pima mintamu ni Uruguay Iran a ta pima mintamu ni Nova Zelandia kasi França hi lweke a nga ta va pima mintamu ni Senegal ntlangu wa Arabia Saudita hi lowu nga ta va beliwa hi 0 horas 3 horas ku ta va ku bela Iran ni Nova Zelandia kasi França hi lweke a nga ta pima mintamu hi nkarhi wa 21 horas leswo na hi cukisisa França ni Senegal kasi loko hi cuka nakona ku ni mintlangu leyi nga ta va hi beliwa ka mundiale leswo hi wazi tatu Iraq ya ta pima mintamu ni Noruega Argentina ta pima mintamu ni Argelia Austria ni Jordania Portugal ni Congo Inglaterra na Croatia leyo mintlangu yi nga ta beliwa ku fika wazi tatu eka xiyimo lexi xa mundiali kasi nyamuntlha karhi hi cukisisa ntlangu lowu Belgica Egypto lweyi ke Egypto kumbexana Gibita nga ntlangu wa tikonkulu wa Afrika u nga karhi u humelela mahlweni ka ntlangu wa Belgica hi bola lin'we hi nyimela ku ve handzu lowu yantswisiwa hi laha ku lavekaka kona nakona eka lava va nga cukisisa mintlangu leyi va vula leswaku kunene mintlawa ya Afrika leyi hi matshamele yo tala ma kombaka vunhenha nakona loko hi twile mabulu lawa hi veke na wona na Felix Paruka a hlamusela leswaku mintlawa leyi yi katsaka vabeli lava va tivanaka nakona vabeli lava ngo cica matshamelo ya vabelele kambe vabeli va tivanaka hikusa va kumana ka mintlawa ya vona ya ku hambanahambana hi nga cuka va sala hi cuka va lukaku vabeli lava hi ntalo wa vona va tivanaka vabeli lava hi minkarhi yo tala va kumanaka ka mimphikizano hi ku hambanahambana kasi swoswi vo kumeka mpena vo cinca a matshamele ya tindhawu le ka 21 na 56 minutos hi na hi Radio Mozambique Maputo Gaza na Nyambane na hi katsa leti yelanaka ni mintirho ya tabola hi mundiali hi vulavula hi 2026 kasi hi tata hi phuzekena matsi hi vunanga na hi nyimela ku ve hi ta vuya ni tin'wanyana leti yelanaka ni mintirho leyi ya tabola hi xiyimo xa tikonkulu Afrika.

0: 22 horas na 2 minutos, Majambuza. Kulavula perto tine tika 7:04 na minturulei ya Radio Mozambique dzongala tiku maputu gaza na nyambani lana ke elege taka mintlangu leyi lumbaka ngopfungopfu tiku nkulu wa Afrika. Loko hi chukisisa matshamelo ya vabelele hi vula leswaku mintlawa yimbirhi leyi Belgica xikan'we na Gibita lowa belaka 4-2-3-1 Gibita na kumbexana Bélgica na Bele 4-2-3-1 mabelele ya kufana kambe loko hi cuka a leswi yelanaka ni matshamele ya leswi mintlawa yimbirhi i tikombiseke xiswona hi nga vula leswaku i mabelele lawa hinkwawo ma kombaka ku ya vana kambe ntshimantshima Bélgica lweyi a rhwaleke ntlangu kusa kombana ni 58% ta ku hambana ni 42 ta ku hambana na Gibita kasi a ku hambane ku golu lilumba Gibita Bélgica nge se na endla golu loko cuka makartawn hi vona leswaku Bélgica ve ni kartawn lin'we ntsena la marelo kasi a va Gibita va ve ni makartawn mambirhi ya marelo loko cuka leswi swi yelanaka ni mikhuluvanya leyi biweke hi ntshimantshima hi vona leswaku Bélgica yena rhwaleke hi set wa mikhuluvanya ya ku hambana ni mune wa yona leyi lumbaka a Gibita kasi leyi pfaleliweke kumbexana na yi kongoma baliza kambe na yi pfaleliweke vula mune wa yona leyi biweke Bélgica yin'we ntsena na ilumba Gibita kasi lana i leswi cukisaka swona loko hi cuka mapasi hinkwawo lama biweke 262 ma lumbaka a Bélgica kasi 191 wa mapasi ma lumbaka a Gibita matshamelo ya leswi mintlawa i endliseke swona nakona i ntlangu lowu o fika no molonyi kaka mukandlu la kulava ka kona ntlawa lowu wa Gibita i ntlawa lowu kombisaka tikonkulu Afrika nakona hi nga cukisisa leswaku i xikombiso xi kulukumba swinene ka mintlawa leyi ya Afrika leyi faneleka ku ve i pokopela a ku ve ni i ya mahlweni matsan'wini a ku ve i kombisa hi laha ku lavekaka kona leswi swi yelanaka ni mintirho leyi loko hi cukisisa a ka tabela leyi nga li vonaka laha Bélgica ku fika nomulowu loko Gibita kunene o humelela hi yena a nga ta va a rhangela xikwata na ni 3 point hikusa ku ta va ku coda ntlangu lowu nga ta bela Iran Nova Zelandia kasi aka grupu leyi ka grupu gay i ntlangu wa ku sungula lowu u endlekaka loko Gibita u sima masikisela a kuma handzu lowu kumbexana a vekisela ku lavekaka kona handzu lowu i nga va yena a nga va a rhangelaka a xikwata lexi xa grupu gay a ku ve a ta chapela a ya ka tin'wani leti yelanaka ni xigava lexi yelanaka ni mintlawa kumbexana ku ndlula lana ka fast group i mintlangu leyi hi yi cukisisaka ku nga li khale mpela ku ta va ku sungula xiyenge xa vumbirhi lanake swa ha sindza leswaku Gibita yena ke ya rhangelaka a xikwata ka grupu leyi a hi vula leswaku ku kumeka Gibita Iran Nova Zelandia na Bélgica kasi ntlangu lowu wa ku sungula wu pfulaka a xiyenge lexa grupu gay hi lowu hi wu cukisaka wa Gibita xikan'we na Bélgica ku fika nomulowu Gibita lowu a humelelaka hi bola lin'we la mahlweni ka Bélgica Bélgica lweyi na yena a kombaka na ni swikankanka na va Lukaku Onana na va Courtois vabeli lava va kombaka na va ni matimba ngopfu swinene le ka 22:06 i nkarhi wa ku ve hi kamba na kulorhwa ntirho Julio Mavota ku lava ku tiva swaku a ntlangu wu sungulile kumbe ka nyimeliwanya na timinete nyana tingaki ku ve u ta sungula Julio ka yosve swi vula leswaku ntlangu se na sungula kambe ha tshemba leswaku ku nga li khale mpela ntlangu wu ta va u sungula hi vula leswaku Bélgica lweyi a kombaka na yena na ni swikankanka hi vulavula va Courtois Onana kuna Valukaku kambe nambi yena Gibita ngasali nzaku anavona va Yasser Ibrahim anavona va Hamid Fatih anava Salah mintlangu leyi kunene yi kombaka ku ve yi nga ve yi endleka hilaa ku lavekaka kona na yi chukisisa matshamele ya leswi vabeli va tivanisaka xiswona va taka na va tivanisa xiswona na va chukisisa nakona leswi swi nga endlekaka andzeni ka kampu matshamele hi ta va hi lavetela u nga le khale ku tiva leswaku ntlangu wu ta va wu sungula kumbexana wu sina sungula lana Gibita a nga loyi a humelelaka loko hi chuka xitatistika xa xiyenge xa ku sungula hi vula leswaku Gibita hi loyi a kumeke ntsena 42% 58% hi leyi lumbaka a Belgica loko hi chukise makartulinas amarela xi chuka leswaku Belgica loyi a veke ni lin'we Gibita a ve ni mambirhi hi vula leswo hi swikhatiso leswi swi nyikiweke a mintlawa a yimbirhi ku nga le khale mpela tshemba leswaku ku ta va ni ku sungula ka xiyenge xa vumbirhi ya tlhela sindzisa Jules Mavota swi tshamisekile ku ve hi kuma xiyenge xa vumbirhi xa Gibita Belgica 0
1: kungale khalinya hitami kwehleta
0: kunene hi karhi hi endla hinkwaswo matshan'wini ya ku ve hi kuma leti tiyelanaka ni mitlangu leyi ya tshemba leswaku ku ni tinyingi leti ta lulamisiwaka a ku ve ntlangu wu ta va u sungula ka mintirho leyi ya Radio Mozambique na hi karhi hi haxa hi dzonga leti kuma Putu Gaza na Nyambani leti yelanaka ni mitlangu ya ku tiyisa mirhi ni tshama ntima hi chukisisa a mundiyale a ka ha na ku vilela mwitshiro ku rhandzeka hikusa hinkwaswo leswi endlaka ku ve hi tisa manyawu ya mundiyale ka xikhoma moya xa wena hi nkarhi wihi na wihi
2: Radio Mozambique switiji swa maputu gaza na Nyambani.

Radio Msambiko tsongarati kumaputu kasa na nyambane ko yiswa mahlweni mintiro le yana ka ni tabola shimo sha tiko tsa misava nyamuntle tsikisa antlangulo wa Belgica kushana gibita na Belgica Encarlo Belgica o mella ka kusana eh Belgica o mella Nicola e vola gebita o mella ka mashweni ka Belgica e pola lingwe na vala ku hanzulo u yanza ku ve gebita li na rakala ka xikwata lexi sha mimpikizano lei e tshukisa na kona a mitiru lei lana ke Nova Zelandia anga tapemta muni ra ku ve apala grupo G leso na i na vela kuve gipita li na rangela ka xikwata lexi xa grupo ke tsundzuka na kona muyingiseri wa ku rhandzeka leswaku aka mintlangu yin'wanyana leyi yelanaka ni mintlawa ya Afrika-Dzonga hi lweyi ke a tsandzekeke mahlweni ka Mexico na biwa hi mabola mambirhi kasi Marocco xa ringanyisi ntlangu mahlweni ka Brazil Tunisia hi lweyi na yena swi mutsandzeke na biwa hi mabola mambiri leso hi Suecia Costa Marfim lwa skoteka ku ba a Ecuador hi bola lingwe kasi Cape Verde lwa ringa seke ntlangu na Spanya kasi kane mitlawa inwani ya tikunkulu Afrika le ya nyimeliwa ka ku veita bela hi nga vulavula hi Senegal lwe kala ka ngasa na bela lwa nga ta tuma mintamo xikanwe na France na kona yani a ntlawa wa Argelia lowu na wona wu nga ta va wu kuma mintamu ni Argentina nakona ku ni ntlangu wa Congo lweyi na yena va fanelaka ku ve a pima mintamu ni Portugal kasi ya loko na mintlawa ya lomu tikonkulu Afrika leyi nga ta pima mintamu ku ve ni hi tshukisisa ku ve Afrika na yena wa tikomba vunene bya yena hi xiyimo xa leti tiyelanaka ni ta bola a tikomba vukulukumba bya yena ka letelanaka ni ta bola hi xiyimo xa tikonkulu Afrika kumbe wa xipimo xa 49 minutos 1-0 Belgica i karhi hi tshukisisa leti tiyelanaka ni mintlangu leyi ya tikonkulu Afrika a hi xaxameta leswaku ku fika nomu lowu Cape Verde a ringanisile ntlangu ni Spanya Afrika-Dzonga biwile Mexico kasi antlawa wa Tunisia hi lowu u biweke Suecia Costa de Marfim ya biye Ecuador Marocco xa nyikanisi ntlangu ni Brazil.

0: Forza Belgica! Sessenta e sette minutos! Ma in cielo è cuscionga su nene, ave cucciumetela ca bola, bola zecuma, trossar dali, ponte ninzeni cansati lo culum, a chulula bola di buiam, a cansati lo tronga come cava belva bizi, valenzaco vanta wawa gibita, laiani yeser, nahani, lucacum, ili makazi, a begetela nenga susumeta bola, ziamba, Bélgica 1, Egipto Nayane 1.
1: Ma volta lá na Gávula, ali só que o Lukaku é muito belo, ele é. A upe ke ngopfu swinene ku sa loko hi cuka goal leliyani a li phakathi ka vabeli vambirhi va le ndzhaku va gibita kambe hambiswiritano a nga pfumelanga ku ve ya pfaliwa hi vona a swi kotile ku ve ya sindza veta katsongo nenge mpela a kanganyisa Gorda Radish wa gibita lanake ku fika nomu lowu a endleke a golu leli la ku ringanyisa ntlangu Lukaku ingaku va vula leswaku mubeli loyi a tshembiweke ingaku mutlhokanyisi wa Belgica a mi vekela swilo swa ku vona swa ku a nga endla yini i nga va makungu ya vatlhokanyisi va endlaku sana hambiloko hi cuke nkama wa Xipanya hi voni vabeli va nga ku va Yamal va nghenile ka xiyenge xa vumbirhi ku ve va nga zama ku cinca mamahele ya ntlangu i nga va mamahele ya ku ve vatlhokanyisi va lava ku cinca ni ku vona swa ku mamahele ya ntlangu i nga va ya kona kambe hi ku cukisisa lukakulwe i mbeli va wu pfeke mpela
0: titlho ni vonela bya Nicolau Mukavele ka ntlangu lowu kutani ku dzinganiwaka Belgica gibita nkama lowu vabeli va nwaka mati
1: kunene i xin'we ka leswi swi vekiwaka hi xiyimo xa mitlangu leyi ku ve ku nyikiwa nkarhi wutsongo ku ve ku nwiwa mati leswi swi endlela ku ve ni kona ku kokiwa moya hikusa ku voniwa leswaku ntlangu nge heti kumbexana u nge heti a xiyenge hinkwaxo ku nga nyimanganyana katsongo xin'wana xa risima lexi endlekaka ka mitlangu leyi hileswaku ku ni minawu yintshwa leyi vekiweke ku ve ni yi landziwa hi vona hi nkarhi lowu Gorda Radish a faneleka ku ve a heta na wona na hatameli bola a nge heli wona nkarhi lowu ku ve munhu a barhama a etlela a pfuka tigwimba i nkarhi wutsongo mpela wu nyikiwaka hikusa loko a za tshamukela bola ku laveka a li cukumetela ku ve li huma li beliwa minawu yintshwa leyi vekiweke hi FIFA minawu leyi sungulaka eka xiyenge lexi xa mundiyali lweyi hi xiyimo xa lembe la 2026 minawu leyi nga ta va yi fambisana ku fika ka minkarhi leyi ya ha landzelaka
0: 69 minutos Belgica 1 Egipto 1 Belgica lweyi a ku kumeka ka mundiyali nga khambi bya vukhumi na ntlhana kumeka hi 1930, 34, 38, 54, 70, 1982, 86, 90, 94, 98, 2002, 2014, 2018, 2022 na 2026. Cacique Alokwe Lavisa, Antlawa Wagibita, em 1934, 1990, na 2018. Sou-se, e cambe, Zabumune, e 2026. Pabelo Kutane, Valenzanica Campos, 71 minutos. Kubeni Kutinchana Kababeli, Tchelo, da Bélgica, Lokwe Lavita, Leno, Kuningeni Rabia, kambe ya lavitita swinene nene swa ku a ta va limani a humeke i Ashorm Ashorm ni nghenisiwa golo bya ku sungula bya 9 minutos bya ntlawa lowu wa gibita bola bya beliwa byi ndzeni ka kampo bola byi ni va Belgica loyi a nga ni bola a ta va a li Jeremy a susumeta bola bya ntshaku hi liya Belgica yi yenca yini dya ndlela Tanas a yenca yini a tsema ka ndzela ka n'wakampa tibidya ta pa bola bya tlhelweni laha kumeka ka mbeli kulo bya ta va li natana susumeta bola bya ka loyi a ta va li Tanas hi kula chopile bola wa sivelela kumbe wa Trossard ja u chululanga a chululanga va sivelelile Bolt na Thanas Thanas enchayile a bona Trossard chulula chululile be bola khomile guardaredes a Bélgica leingi kutani hi July kumbe enche enkwaso kuva indluta a handlo ikuma a goal dza kusungula Manchela ya ku tsinzekela hi makambi hinkwawo a balizeni dza Ofa Sobien nuna wa gibita
1: andra zao Bélgica porque a swi vonile leswaku gibita hi lwe na nga munyiki nkarhi lana ka endleke ku hinkwaswo ku ve a cinca mamahele ya ku ve a tshunelela phambeni swo swi se gibita yena a tlimiwaka mikolo hi yena se a hlehlaka ndzhaku ku ve a zama ku pfala a ntlangu
0: 72 minutos, bola de Nîmes, va Bélgica, lá vila Raskim, lá sumeta a bola já, chelou na como é que a campeão clube já estava Telemans, Telemans aí enche aí na sumeti bola já ancha aco e Thanas, Thanas adle, se me canhinho já canoat campati bid já sentiu isso a Bélgica, e curva chelou a bola já, chelou na como é que a campeão, seque se 15 Maxime aí enche aí, Helia a Jandera e Kumila, a bola já chelou na casim Boapito aco Kutani Layana Akunishi Hosho Shakulumbam Antawam Wam Gibitam Kutabuam Ashkatisum Shaukatisam Belgicam Abekisa Bolam Bangunwakonem Nunam Wagibitam Lasusmetaka Bola Jan Sakula Kumekaka Hamed Hamed Dainchain Abi Bola Jatelwin kumeka bola Hamdi Hamdi asumeta bola a Jandel a Ikumil kambe batlelisile bola ba Gibita ya sindisa vadya u tshama ka ndzela kana ka tikampati bitu va tshama ka nyini Mohamed Salanga a tshikumanga bola bola va susumetile va beli va Gibita kola ka Abdel Magri lo asumeta ka bola jaka guarda redes ofa hi tekile bola a Belgica bola dina Nathan, Nathan Ainchain, Asumeta Bolja Kelwin Lakumekaka, Thanas, Thanas Jandel, Aikumil, Akutin, Zia Kaman, Luya Imaxim, Maxim Ainchain, Vatekiliva, Belgica, Kasim, Akunishkatisu, Cartão Amarelo, Dinikuam, a Nunam, Wa Belgica, Nuna Wa Belgica, Luya Tavali, Maxim. Cartão amarelo, Dinikua Maxim, Atava Kokovisili, Anunam, Wagibita, Lokatava Vunilisa Kahuma e contra-ataque, Dago Chavisa Sinene, Nkamalu Takavana Kuchinchana Kava Beli Chalujam, Kibita, Nibona Kuhuma, Ziku, Kaumbangu Jaquem, Kuningena, Sokisu, Ivin Cinco. E Zizo. Zizo, a ninguém nele. Momento salana é no arruma. Bom. Namuntam, e sigo de malembea, momento salam. Ava kuzele, vagibita, vatakula mikwepa, yaku. Happy birthday, Mohamed Salam. Kumshana Asufeni Malembe Muhammad Salam Bolam Kutanza Beliwa Bola Zin Saku Kampuya Vagibita Luangani Bola Atavali Ahmed Ahmed Asumeta Jatilina Kumeka Hamdi Hamdi Akutin Jaka Gordarich Ofa Sobie Ainchai Nangimisi Bola Nenga Jandela Lavitil Atachopa Nkuluvanga Chopil Bola Zamakanza Lakonat Kampati Beats Vakoniva Nunava Gibita Susaka Bola Kamia Sindisa Agibita bola e o gamo de Akuma Nenge wa Nuna wa Gibita Lui Asumeta ka bola jaka guarda redes Ofa Ofa enche aí Asumeta bola jaka Hamed Hamed aí kudintim Avona lui aí a série a sera chopa bola chincha Andela jaka Ateya Ateya aí enche aí Asumeti bola jaka Hamed Hamed Ilia Gibita kambi o gamo bola jafa ka mavoko ya guarda redes Tebo wa Gibi Kasi wa Belgica. a bibola dzi atlhelweni la kumeka ka vabeli laya kuna Thomas na Nathan vatlhelisa ka bola dzyantshwa ka Michelle Michelle ya encayini ya ku byintshi dzi ya ka Castan Castan a ku encayini a tlakula nhloko a lavisa ha hombana a nga zon'wiki ha sumeta bola dzya atlhelweni la kumeka ka tavali Michelle Michelle a tlhelisa bola dzya ka Nathan Nathan a cupi bola va tsemaka yantswelekana watikampat beach vabeli va Belgica hi lavaya va famba bola dzya susumetiwa bya tlhelweni Maximi a encayini a konyoni bela ku sungula a ta chululu a nga a chululanga bola dzya tlhelweni la kumeka kasaitrosard a tive Maximi Maximi va ku dzintshi va ningena ka ntshwati lowukulu a ta copa bola copili va sivelelini va gibita hi ugamu va susa va nuna va gibita kambe ya sindzisa Belgica loyi a nga ni bola Jeremy Jeremy ya ku dzintshi dzya tlhelweni la kumeka ka mbelukulo bya ta vali ate ya kasi a ta vali Telemans Telemans a ta copa hi kulu hili ya Belgica bola dzya ka loyi a Trossard a ta chulula chululile ka machululela a nga lava nga manene bola dzya kama hi ku dzya luza a ta va a kusuka ni bola ku lumba a ntlawa wa gibita ntlawa wa gibita u ta suka ni bola nkama loyi ningena ka 78 minutos nkama lowu i wa ugamu nkama lowu hi vonaka na kona ku kumeka ka xitadio lexi ka Patrice Motsepe muzangeli wa bola hi xiyimo xa tinkulu Afrika Ilia a gibita ta chopa ikulu ya sivelelili vanuna va Belgica kambe ya sindzisa gibita gam bola dzigama ku dzyaluza ta va ku cukumetela ku lumba ntlawa wa gibita 79 minutos va dzingana Belgica na gibita va cukumetele bola hili ya gibita hi dya ndlela a tsemakanya kumbe khalita mbelo wa ku sungula a tlhelisa bola dya ntshaku la kumeka ka mbelo kulo bya ta va ali ateya ateya a encayini a susumeta bola dya ntshaku kasi a dya ndlela yi kumile hamba pasi pasa dzuma nga tindlela tinene va tekile va Belgica hi lwiya luka ku kambe va sivelelile va Belgica kasi va gibita va sivelele va gibita va tlhentlha ni bola ya ntshaku a dya ndlela yi kumile a khalutile a copa bola yi kuli bola byi le mahlweni va dya va tsemakanya ndzelekana wa tikampati beads loyi a ta va le mbeli hamdi wa ntlawa wa gibita loyi a biwekelana va xikatiso xa ku lumba ntlawa wa gibita ku ningeneni ka makampu ya va Belgica xikatiso xi biwile bola byi susumetiwa bya ntshaku la ku kumeka ka loyi a ta va la heni heni a encayini a dya ndlela ya ku va a hamba pasa hambile pasi byi huma hi tindlela letinene byi ya kuma ateya ateya encayini hi luya a tlhelisa bola bya ntshaku la ku kumeka ka amdi hamdi a ndzuluka a lavisa ha ku dzintshi dzi ya ka Mohamed Salah bola va famba va gibita va dya ndlela ku chulula a kangenisi mbelo wa ku sungula loyi i hamdi a copile guardaredi ya khoma a khomile guardaredi ya nga tekanga kama susumeti bola hi liya Belgica ya huma yi tsemaka yendzelekana wa tikambati beach a hamba pasi pasi byi ya ka masimi masimi ya encayini a konyela mbelo wa ku sungula a biwile karta wa marelo byi nyikiwa hani nuna wa gibita na kunena tsemi a jugada dza ku xonga swinene dza Jeremy Mbwapitu akwa kuna swin'wana loko nga le ku va mphakisa karta wa marelo Jeremy Doku abiwa na dumba layana ispimu xa mametro mazazu ku ningena ka ntshwati lowukulu hi tlhelo bya ximatsi loko lavisa leswi ntlawa wa Belgica u belaka na u kongoma kone ni vona layana vabeli va bizi ku va ba xikatiso ni vona De Bruyne Mbwapitu a nyikela nawu ku va ku biwa xikatiso ni vona De Bruyne swin'we na Trossard xikatiso xi ta biwa E de Bruna Bibola, Jim Fukena, Pacatini Guardaredes. E tá sendo essa Bélgica, mas se meta a bola daquele que trouxe a torça de cura, Chopini, bola, Pacatini Guardaredes, bola de Sussiwa Evanuna, Egipto. Ilia Gibita e o Manibola contra-ataque de Zagushonga Sinene Kambassivele Lili va Bélgica Ilia Bélgica Kutani ninguém na caga contra-ataque passe de Ngaumi Tinjara Tinene Vassivele Lili va Teca va Gibita Lei Umaka Nibola Ya uma gibita ni bola ni bona hamdi ni bola tsumeta badra tlhelo la kumeka ya ser a jandlela a menta tlakula nhloko la visa bona Muhammad Salah a encha inwa kina kina a jandlela ambi pasi pasi dzuma tindlela tinene tlhelisa bola jantsa kula kumeka kambeli ya tavali ate ya tsumeta bola jaka lu ya tavali a ser a encha hi lu ya bi bola tlhelweni ya sindisa a gibita ikula ta Chopa, Nuna Wagibita, Amba Passi, Passi de Aquelsa Bola de Antaco, Va Chopa Bola de Akamdi, Amdi, Kula Chopi Bola de Fukena, Comil Guardaredes, Cassim, a Bola de Caluti, e Ensa Kama Baliza, e a Guardaredes, Table, Atavaksuka Nibola, Kulumba, Aba. Bélgica. Kamalo itlaketela kaspimu xa 83 minutos kasim boapito alilani iskati xan kona tava guardaredes apagatili bola. Iskati xo xibiwili vata chopa ikulva Bélgica chopili va dia batanuna wa Bélgica ya sindisa Egipto Ivona Layani Hamdi ya bibola ikuli va susa enhloko va beli valentsako va ntlawalo wa Bélgica kambe bola dzani va gibita lava sindisa kaluya tavali ya ser ikula chopa bola bola jeka Hamdi Hamdi enchena kanga sambira kusungula ta chulula chululili bola dzaya shikela mnengeni ya atavali nuna Kuminuna lui atava ali Zizo, achopi bola kamba susili va Bélgica. Bola de gama kudia luz atava kuchiku metela kulumba ntawa wa gibita. Zizo ata chiku metela aí ponte na chico meteli ele bola amba passa ele sabe já não sabe levar ninguém cada zizo aí conen com a tá chulula camanga chulula aí tinjera tinene vai ter que levar Bélgica leva suka cani bola chopa bola chama cancela com a quatro capati Brasilia Bélgica é famba Luca cuni bola aí encha aí ali ponte na osaka vamos se ver ele vai ter que bola bola de gama com jaluza atava com chico metela calumba e Luca cu nuna wa Bélgica

0: Bij ayam pontenim lia tavalim asher asher ta chulul hikul ainche da chop anga chop anga chersa bolza kampil kulo dalin seri kan satlo kul akang sa belok sungul anjala nga ikuma nga batekili va Belgica layana ata telintama etinkama ukulu nuna wa Belgica kumwa gibita hiugamu ava Belgica va sivelela va teka bola inkwas kaltil kambe va kheliva dzukuma bola ava beli va Gibita bola dina hani asmeta bola jan chaklo kumeka ka yaser a chopa fumaul bola jaluza tava ku chumetela kulumba ava Belgica bata chumetela ava beli va Belgica Kamaluk beluaka a un minuto y medio en kama washenga sela 5 minutos pola dzina vagibita avagibita luya iyaser yaser a tlhelisa bola jaka hani enche ina susumeta bola jan tlhelweni la kumeka ka mbelukulo bya tava muhammad a ku dzintshidzi yaka zizo a enche yini a susumeta bola vatekile va Belgica hili ya Belgica ka contraatak bya u chavisa swinene ni nghenela kansati lowukulu a ta chopa nga a chopanga luka kuwani bola a ta ndzuluka a nga swi kotanga ku ndzuluka luka ku hamba pasi bola bya tlhelweni la kumeka ka mbeli a tava li Castana Queen, Asus Meta Baja Televata Chope Kula Chulil Kambem, Amachulanga Bangalamanen, Qua Bajikumam, Amizi, Wanuna, Wam, Gibita, Bajaluza, Avacumeta Kumba, Ava Belgica, Machumeteva Belgica, Lavatsumeta Bajan Saco, Ikulim. Jeremy ata chopa anga chopa nga tlesa bajan tsako amba pass ja ka Maxim a chopi cool bola dzile mfukeni bola dza shikela hi nhloko luka ku nyimisa bola kambe a tlesa bola jan tsako la kumeka ka beli yaser kasi a kastan a susumeta bajan tsako kambe vatekile ava gibitam mbwapito a nyimisa ntlangu ku aku kuveni xihoxo layani Kuveni xihoxo xa ku enciwa a Trossard loyi a takava na a susumeti Zizo nuna wa Belgica nuna wa Gibita ku ta biwa xikhatiso nkama loko beliwa ka 3 minutos e meio ni vona mbeli Telemans wa Gibita kasuwa Belgica lwa bigsaka bola mbangunu wa kone kuba kubwa shikatisu nadumba tavali Maxim lwa yaka kone kubinika shikatisu chibuil bola jinfukeni babola luka ku bola jifama enta kama baliza bola jifambi enta kama baliza Tsaka kwa kubiwe ashkatisu. Shau katisa anta wagibita. Kasi lwa big bola ave Michel. Shkaltili bola. Jini ava gibita. Kamalu ningana kaka 4 minutos e meio wagibita va chulili bola gamu. Guarda rede Jacoma. Adin Sanjela Kanganisa. Ashon. Kasi guarda redes. Tibo. Ali Kusui Snenem. Ash Mintila Fanekela Kakone. Akoma Bola. Bola de Fukene. Bola de Biwili. Bola de Gamakuzia Fakan Sato. Gamu a Baliza. Munimeli. Ofa Chobier. Wa Gibita. Na kulunkama bwapitu aku swidzinganile ka siku lebyi swidzinganile ka nhlikani lowu hinkwaswo leswi faka zwanwa ku va swivona ka ntlangu lowu a ntlawa wa Gibita wu dzinganike na Belgica hi bola dzin'we kasike Mohamed Hani, imunigeno wasu agolo za Belgica. Ashor, imunigeno wasu agolo za Gibita. 20 na 69 minutos. Inkamaloma golo maningeno siki hawane.
1: Kutunzusha na kona mafota leswa ku agolo la Belgica I out golo liendwa ke mbeli wa ntlawa wa Gibite kutwa ku timiwa minkolo layana hi Lukaku loyi a nga nghenele xikarhi ka vabeli lavambirhi.
0: Kanimamu swinene ku yi basisela Nicolau Mukavele ku hlaya leswaku ntlangu lowu loko wa sungula a ve Gibita loyi a yincike hinkwaswo ku va a tshindzekela a balizeni bya ntlawa wa Belgica. Hanzo Wilsoni wi tikomba ha 20 minutos nkama lowu a ntlawa wa Gibita wu swi koti ku va wu ninginisa a golo bya ku sungula ka madambu lawa kumbe ka vusiku lebyi kumbexana ka nhlikani lowu na byi ninginisiwi ha Ashor ka pasi bya Mohamed Salam kasi ke a golo bya ntlawa wa Belgica ave Henny autogolo tani ku hlaka Nicolau Mukavele ntsako ku va vabeli va bidzi va le ntsako va ntlawa wa Gibita I vulavula ha Yasser na Henny va ta va va pfumelelile leswaku va kanganyisiwa hi mbeli Lukaku lweyi ntsena o va ni a 30 segundos ndzeni ka campo nkama lowu a yi ninghenela ka 66 wa timinete leswi swi endliki ku va handzu wu cinca kusukela lano a va Belgica ntlawa wa Gibita. Ntlangu wu ve ntlangu wa ku xonga swinene a un'wan'wun lweyi hi nga hlaya leswaku wa pfumeleka loko hi lavisa leswaku ku ve ni nkama lowu faka ntlawa wa Gibita wu sindzisa hi ntamu wu tshindzekela a balizeni bya Tobo kasi Tibo nakone hi tlhelo bya Gibita va swi kotile ku va hi makhambi man'wana hi makhambi manyingi va tshindzekela a balizeni bya Ofa. Ntlangu wa ku xonga swinene ntlangu wa ku va hi khambi bya vubidzi namuntlha tikonkulu Afrika a kuma a pontu yin'we ntsaka ku va Cabo Verde na yena dzinganile na Spanya hi 0-0. Nicolau hi ta nyima kola na hi ku nyika nkama ku va u hi tiseletelanaka ni statistika mavonela na mbi tin'wana ta ta ka va kona eka switichi swa Maputo Gaza na Nyembani hi vulavula eka ta tisporto ngopfu hi vulavula hi Mundial wa Estados Unidos, México na Canada. Juli Mavota amberlato vakwezu inkomu ku va mi voleki tindleve loko nya ntamu ya mahlweni ku zangela masiku ni minkama taka ta tlhela ta va swin'we. Salam.
1: Inkomu swinene Juli Mavota hi rilato la ku saseka ngopfu leri mi hi nyikeke lana ntlawa un'wana wa tikonkulu Afrika u koteke ku teka a pontu yin'we mahlweni ka Belgica ntlawa lowu wa Gibita lowu u nga ya kumbexana u nga ha tikomba ku ngani u sukile nawu ni handzu wa ku yantswa kumbexana wa ku humelela kambe kola ka ku ve vabidzi va beli va le ndzhaku va kanganyisiwile va swi kotile ku ve Lukaku va kanganyisa ku za ku ya huma outgol ku nga le khale mpela hi ta va hi fambisana leti yelanaka ni mastatistika kumbexana ni mele ya ntlangu lowu leswi u yi endliseke xiswona ni ku ve hi katsakanya tin'wanyana leti ti yelanaka ni mitlangu leyi nga ta va yi endleka mundzuku yin'wanyana leyi yi nga ta va yi cukisisiwa kusukela kola Maputo Gaza na Nyembani eka mintirho leyi ya Radio Mosambique hi dzonga la tiko kusa xin'wana ka xiboyelo xa hina swa nga Radio Mosambique ku ve hi nyikela hinkwaswo leswi swi yelanaka ni mahungu ka muyingiseti wa ku rhandzeka ku ve ni a ni hinkwawo mahungu lawa ma yelanaka ni leti yelanaka ni mitlangu ya ku tiyisa miri u nga kanakani muyingiseti wa ku rhandzeka u tshama ku leswaku mundiyali u ta mu luza mundiyali ya kola Radio Mosambique mundiyali a nyikeliwa kola tirimi ta hina tirimi leti hi vulavulaka tona hi vulavula hi xichangana nga va xitshwa kumbe xirhonga le ka 23:04 minutos loko hi cuvuka ma statistika hi nga cuke hi tlhelo ka makartau Belgica loyi a kumeke 2 makartau amarelo ya ku fana ni Egipto kasi a ku heleni ka primera parte Belgica loyi a nga ni kartau lin'we Gibita ni mambirhi kasi Gibita a nga ha engetelanga loyi a nga engetele Belgica lava ringaneke hi makartau mambirhi loko hi cuka ma passed ball kuma leswaku 54 malumba Belgica kasi Gibita a ni 46 leswo ka xiyenge lexi kasi loko hi cuka leswi tirhanaka ni marematch total jo marematch nga mikhuluvanya hinkwayo 15 lumba Belgica 14 ailumba Gibita kasi mapasi hinkwawo kumbexana ku posarana ka bola ka ku enela hinkwako 453 jo mapasi 397 malumba Gibita 453 malumba Belgica kasi loko hi cuka swizathu hi nga mafalta hi kuma 15 malumba ka Belgica 15 na wona malumba ka Gibita kasi a ku zanga ku veni makartau vermelho lana ke hi cukisaka mastatistika ya mitlangu leyi Henny hi loyi a endleke golo li lumba ka Belgica na yili out golo golo leli a ti endleleke kasi aka letin'wanyani hi ta vula leswaku i mitlangu leyi kumbexana hi xiyimo xa tikonkulu wa Afrika ku fika nomu lowu hi nga vula leswaku Belgica ka group G hi yena a rhangelaka xikwata na halandziwa hi Gibita vo ringana mpela hi tipoti kusa va yipatarile pontu yin'we kasi ku ta chona ku ve ku bela Iran na kumbexana Iran na Nova Zelandia lana ke u nga ta va ku huma tiva swa ku tabela classificativa li ta va li tshamisa ku yini ka matshamelo lawa lexin'wana xi tiyeke lexaku mundzuku ku ta va ni ntlangu lowu nga ta beliwa lana ku nga ta bela Senegal xikan'we na França mintirho leyi ta va ni vuhaxi kola Radio Mozambique Maputo Gaza na Inyambani hi rhamba ku muyikisela ku rhandzeka a nga pfumali eka tipatsa ni mintirho leyi kasi nakona handle ka litiyelanaka ni tikonkulu Afrika hi nkarhi wa Menoiti Arabia Saudita na Uruguay Iran na Nova Zelandia hi nkarhi wa 3 horas França 21 horas a ta va mitamu ni Senegal mintirho leyi i kuxana hi mitlangu leyi nyimeliwaka ka majambu kumbe ka mixu wa nyamuntlha loko hi cuka ni ku katsakanya leti yelanaka ni mintirho leyi beliwaka kumbexana leyi yelanaka ni Afrika hi ta vona leswaku Afrika a ntlawa wa Cote d'Ivoire hi wona u swi koteke ku ve u teka 3 puntos u va u rhangela a xikwata xa tabela classificativa hikusa u swi kotile ku ve u ba a Ecuador ka ka ntlangu lowu wa ku sungula loko hi cuka hi ta vona leswaku i ntlangu lowu kumbexana Cote d'Ivoire yena ke a nga ni 3 puntos kasi Alemanya na yena a ni 3 puntos lana hansi kumeka Ecuador xikan'we ni Curaçao kusa Alemanya lweyi a beke Curaçao kasi 3 puntos hinkwayo ya enela ku hambana ntsena hi kola ka magolo lawa ma endliweke i mintirho leyi hi cukisisaka na hi navela ku ve hi patana ni mintirho leyi ya Radio Mozambique 23:08 loko ta ku 23:30 hi ta va ni ultimo journal kola Radio Mozambique Maputo Gaza na Nyambani kasi hi ta tisimama no nangana hi vuya ni tin'wanyana leti yelanaka ni mastatistika ni tin'wana ni tiyelanaka ni ku cukisisa leti yelanaka ni ta bola hi xiyimo xa mundial laha hi cukisaka mintirho leyi nga ta va yi endleka eka tikonkulu Afrika 23:09 hina emawina.